0: boss aning
1: Mighty Steel.
0: Mighty Steel. Nga gina threat na nila as fugitives.
1: Oh.
0: No? Gi duna na manhunt nga ilahang ipahigayon against sa pito ka mga individuals na nalambigit sa plant management nagmanage sa nga diin milikay no sa raid nga gipahigayon.
1: Mhm.
0: Oh. Bagay
1: dali ra man na pagsulti katong breaks para at least nalaman mo kay ngon jud daga kuyaw jud ini nga lugar ani nga ilang gironda kay nanibat jud ini mga
0: lisod mangod ani kay tupang alan ba kung sugnuran bitaw ni mo kay kining kining station nga nagahatag og sa maong report. Katumaning imuhang kumpanya sa unang nga gitabo ang katupang alan. No, katong gianggaan ba o ga, ba, di na lang tamo hisgot ato eh, kay kanyato pa man to, no?
1: Katong si Abayas. Yes. Katong hapa si Abais diyan, hindi dyan na siya mga Abayas.
0: Abayas, Abayas magito. Abayas CBN. Oh, Abayas CBN. Doon ay lantaw karon nga revocation para sa ilang ECC. So, meaning, kung doon na sila ECC permit or kanibang
1: for 9 years,
0: environmental certificate compliance katupang alan, legal ni sila nga nag-operate.
1: Oo, nakakuha man sila diha niya. Tapos doon napan ni sila iingon o ganaganing
0: business permit sa DTI, naapoy, no?
1: Naapoy DTI nga naga control officer ko, no?
0: Nago, corporation ni Securities and Exchange Commission.
1: Kaya
0: DTI sa bagay sa product kuan siguro ni, no? Kanang sa monitoring.
1: Standard, kuan
0: sa standard, oh. Standard sa quality, no?
1: Sa quality.
0: Sa produkto.
1: Makadaot ba ni Ogdili? Appeal mo na sila, ha?
0: Kung kuan man ni kung tuang baugon katubang alan mabawog ba ni dayon?
1: Oo, kumuagi bang sulom ani, maliko pa punig iha. Abi lang humuka no.
0: Lisod kung na. Kung latay ang sulom mabawog ba ni siya?
1: Mabuglatan.
0: Now,
1: sa imong gi basa karon ka Trova Bricks nagtuo di ko ba nga naa jud something behind pa ani.
0: Yes, ato ang katubang alan akong natan-aw kay giingon diri karon sa investigation sa PAOC ka PAOC nga kini kunong kuano PAOC sumala nila na alarma ni sila sa structural integrity ning nasigutan nga kumpanya susama sa mga massive raid nga ilang gipahigayon sa Chuangxing Steel Incorporated sa Pampanga diin dunay substandard radioactive steel nga na-link ngadto sa pag-collapse sa mga building. So gipasangin lang gid nila katrupang alan nga.
1: Oo, na nila kini mga incheck pamatyon din ni mga Pinoy.
0: Pamatyon gid nila ni mga Pilipino
1: ba. Nagi sa substandard nga mga building.
0: Oh. So, now, kining DMSC nag-distribute man kini sila karon sa ilang mga produkto across Mindanao Hardwares. Nga din ginalantaw karon sa NBI nga oy, kinahanglan ni nga imbestigahan gumikan kay mga building, mga commercial o residential buildings. Medyo murag tago.
1: Mo gani na.
0: Murag tago kuno. So, mo ni usa sa mga hinungdan nga no nga dali nga makulaps lang. Ikaw da di makulaps ato katong pangalan kung linog ang hisgutan 7.8
1: collapse magani na mga building sa gawas sa nasod.
0: Colombia gani nga 7.4 lang gani nga hugnog itong building dito kadaghan sa building
1: nga na mga building sa Colombia pila na nakatuig kuno mato pang gabarog tungod kang atong 7.4 mamara ba to 7.8 beta dire.
0: 7.8 atoa dire ha. Pero ni barog paghihapon ng kuan ni barog paghihapon ng hotel ni Pacman.
1: Oh, grabe.
0: Kuan na tumba.
1: Dire ra man ang order sa Mighty Steel.
0: No.
1: Oh, palagi na laon sa lagi.
0: Alang-alang og iya pa ni dito pa ni siya ni order dito
1: sa layo-layo po dat.
0: Oh.
1: Estados Unidos. Mas dodol pa siguro pag mulibot sa itong sa Cagayan, layo po. No?
0: Layo sa Japan. Layo sa Japan. Oh, mas maayo pa dito sa Davao.
1: Davao City ang pinakadol.
0: Kaya duha ka oras naman dagan dire. Cagayan de Oro, kung sila mo ato dito, mas siguro na sa mga...
1: Libot
0: na siguro sa mga dulan na 12 oras.
1: Libot kayo, no? 12 oras ko na. Muagi pa sila ka ng makilala.
0: Makilala. Layo kay sila kagihan, no?
1: Layo kay kagihan.
0: So, muna karon ang... ginalantaw nila pero sa ato nakita diri karon katrupang alan no base diri karon sa ilang mga investigation manggod di ay nigula nga pangalan dinhi nga ilang ginaimbestigahan sumala pa sa government investigators nag-include kini sa PAOC officials nga di nagbutyag nga kining DMSC facility connected kuno ni ngadto kang Tony Yang. Although di wala na to ni gikuana, wala na to ni gi
1: wala pa confirmation pero sila confirm. Na gikan na sila ha mismo.
0: Oh. Base kuno ni sa ilang connected kuno ni sa ilang certain Tony Yang o mas na ilhan sa pangalang Antonio Lim.
1: Mo na ni
0: unya kini siyang giingon nila diri karon gipamugos nila ni karon katrupang Alan nga brother ni igsuo ni former presidential economic adviser Michael Yang.
1: Ako na lang ko'y dudaan ni katrupang
0: kini ba si Michael Yang, di ba mao ni katong ginadakop katrupang Alan sa katong offshore gaming operation
1: sa Pugo
0: sa Pugo.
1: Ako na lang ko'y break na ta katrupang Bris kay lampas na kahit ano. Ang akong duda o na ta mag-break mga katrupa last na lang yun ni kinimangod sila, giilamangod sila ng mga financial aiders sa mga Duterte. Ayan, pagkiwasan nun niya, taod mga tropa ha, kayo muraga.
0: Labo-labo gini.
1: Oo. So, mubalik ta mga tropa, humalaman sa mga pipila ka mga reminders sa Master Control. O ang The Secret of Health, na kabarang to dya si Doc Remy Lituoy. Stand by atong oras.
2: Klarik sana.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lituoy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health. Santo Blasco.
7: Ako si Don, sa kamaestra.
8: Maka-ulcer ko.
7: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blasco.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. ang Bisonix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The secret of health.
10: Xanthone Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie ni tagapanabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The secret of health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Xanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayo ka balaka, ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
2: Kadayawan. Usa sa mga ginahulat nga event sa Kadayawan Festival mao ang Pamulak Kadayawan nga gila usab nga Floral Float Parade. Nagpakita sa kaadunahan ug kaabunda sa flora ug fauna sa Davao Region. Ipasundayag ang mga bulak ug prutas sa mga nagkadaiyang floats samtang magparada kini sa kadalanan sa Davao.

0: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Pusay!
3: Wakoy load, oy!
4: Pinawa!
3: Reply-reply. Sa pag-text na lang, sa pag-reply mo, nga di man dyan ko mo text. Good morning sa ato ang mga kuambi, nabiti na to greetings diri karon katropang Briggs. Nay panawagan si katropang Bong Algabri ni katropang Briggs, no?
5: Ah, oh, tama na. Nay si panawagan in town diri kay sa kaliwat pa ni Nesa. Dara tong panawagan, no? Mayong bunta katropang Alan o katropang Briggs, panawagan lang ko pag-usab alang sa mga paryente o higala ni Mama Benita Alingalan, Ripulio Algabre, nga taga Labon Sulup sa Davao del Sur. Nga karon ng Agosto 22 ang iyang lubong sa Labon Sulub, Davao del Sur. Nanawagan ini usa sa mga apo sa namatay Bong Algabre tang sa pagbasa.
3: So condolence.
5: Mga kaliwatan nila nga Ripulio og Algabre.
3: Alingalan kailan no mga gulay mga tagas kinabuhi ni mga gulayon-gulayon ng mga gulay, kaliwatan.
5: Ripulio.
3: Katong ni Agi, kwanto siya, kalabasa. Bitaw, no, condolence sa komedya lang. Condolence sa pamilya nila ni Algabre, no, na kung saan na pala, nainipanaw sila ang membro sa pamilya. Nora Bunsukan, good morning. Naglisod in town is Nora Bunsukan, katropang Briggs, na ospital mo niya ang bana di ay. Onya wa na tay laing kadang pandri sa tuwa sa lokal wa namgo tay kondri kanang budget sa national na no maglisod na may man to sa una kay naadoy makatabang-tabang ang DSWD na pa
5: na
3: oo pero dili jitong pareha tong maka pamaray ka og kanaganing patas-tas ibi
5: bago naman po ni itong director so kung ano po tani mga maniid na po ta kung say ko ano
3: wapag ko kabasag libros paniidan ninya
5: kahit naman po ni
3: kahit na po so Rinaldo Dizon good morning
5: sabay man ni sila sa katong ato ang director sa NBI nga gibalhin na po doon asa na pita gibalhin anyway basta kay government employee ni sila bisan asa ni sila ibutang
3: no? Asa na to any point in the Philippines man na sila Rinaldo Dizon good morning and Lia Manalaysay good morning Tia Alcaraz Karina TCL blessed Tuesday salamat kayo
5: a lovely Tristan, no? Si Tristan White Gulay
3: good morning okay.
5: Si Rose Tubiugap

0: Ito na yung mga silingan sa una sa Romars Home Furnishing, mga pakibot tong family. Regards ko sa mga pakibot family. Ha. Ginaline Amaro, good morning. And Carlo Torifranca, good morning. Jose Villacorta, also good morning. And Annabel Mandakio and Ronnie Paz Saplot. Uy, si Ronnie Paz Saplot. Oh. Mayang buntag sa inyong tanan, mga katropa. Gikan diri sa Palawan, katropa mo. Mga katropa na tunin sa Palawan. Si Ronnie Saplot.
1: Taga Palawan nga mga Bisaya, daghan po dig Bisaya.
0: Daghan Bisaya dito no. Da, ang Palawan is lahi pud lang sinultian dito siguro.
1: Kay sa parang ang Mindoro yata may daghan do na po yung mga Bisaya manggod.
0: Sa Mindoro. Nasagol na. Lia Manalaysay, good morning. And Jing Pigredo, good morning naton tanan diha mga katropa nato no. So unya na pud ni ang uban diri mga katropa nato nga mga nag-greet nato diri karon ha. Kay napatay isa ka isgutan katropa ang Bricks no.
1: Si Jose Mor Villacorta.
0: Villacorta may buntag ya.
1: Na na pud ang gobyernong YIO. Matibag na pud na. Nangataki ya.
0: Nangataki siya, di siya gusto aning matibag. Kuya di siya matibag og mission ba. No. Mm. Grabe ni siya matibag. Hayahay kinsa karon nga panahon na.
1: Pwede basta ang sulti sa taga BGMP katropang Alan na sundin nyo lang ang boss nyo.
0: Follow the script.
1: Ang pinaka-importante din rin nga dapat mata sa script.
0: Ang mata focus na focus sa script.
1: Sa script lang yun ha. Ay ginagsimang-simang kay simang mo. Why malita?
0: Matay madayo no. Ang kini si Sara o si PBBM ba nga magka-yuguhay na po ni sila sa usag-usa. No? Magka-ayusay ba?
1: Kinsa mang guywa, nagdahom kung daan na katropang Alan ba nga dunay kalinaw na ni sila kay nag-uban ba ni sila kani adto?
0: Naidili gustoan eh.
1: Si Abante.
0: Si Abante.
1: Si Risa Ontiveros.
0: Dili gustoan na.
1: Dili gusto kay mag-uban ni sila, bungkag na po ni sila.
0: Kay kung magkasabutan na ining duha, si...
1: Posible nga i-vice niya si, Amy Marcos.
0: Posible. Makalusot na po. Basig sulti ni Amy. Bongbong, kapatid ko. Magkaayos naman kayo. Kasi masisira naman tayo. Yung ni si Bongbong Marcos, sige lang ka pamulabog sa kuang ako. Adik ko niya.
2: Sino ka?
0: Sige na gani ka. Tambong niya sa rally sa mga kining iglesia ni Kristo niya. Imo na po kong gibasahan itong librita ni mo. Wala na, no need na. Wala na ni kasaka. Wala rin si istorya daw si Amy nga to si Ang Iksoon eh. Matod pa niya eh. Kasi may ganang istorya na. Ultimo gani si Kuan, kaning anak ni Bongbong Marcos ng congressman, si Sandro.
1: Oh, si Sandro.
0: Niundang po si Sandro kay nibalos po si auntie. Tawag na, auntie, no?
1: Kuan naman ni nun, magpa-hair follicle test, tapos magpa-DNA test, pag yun.
0: Nagunaunam ko to si Sandro that time.
1: Iksoon. Iksoon ba din siya? Dili.
0: Iksoon ba din? Kapatid kaya ito? Kasi, pagkapatid, kadugo, di ba? Kadugo, dili, ingon o mangunay. So, mura bag, dito palang daan, manani pagdura si Sandro nga, tunay kaya nakapatid ito? Gawas yung itong iyahang picture noon nga murag anak sa artista.
2: Pinawa!
1: Gawas na yun noon.
0: Copycat kayo niyo!
1: Saplak siya eh.
0: Niundang.
1: Pinawa! Murag ibubuan og isa kabalding ininitubig at pangalan.
0: Oo. Unya, ang una-una rabag ka ng paggawas ato no? Si Kuanpod, si Amy, kanyang siya nga, balikta rin kaya natin itong tanong niya.
1: Ang ila na ito, katropang Alan, bakit gitapad magod ilang dagway. Mamaora ang kahait silang mata, ang kahait silang...
0: ang shape yun sa naong yun ba?
1: Ang shape sa naong, mamaog yun.
0: Kaya kung matigulang ni si Sandro, pareha yun na ito niya. Layo na kayo sa kabungbong. So niya, close friend nila, katagay kumbaga, huwag ka nang, basta kay family friend, no? Ang artista. Anyway, mga katropa, no? Sabi ato ang delikita pa nga isigutan karong mga katropa, ha?
1: Dirita karon sa kinibang mga lip leaning bitaw nga misopak aning Pax Silica. Ang kining Pax Silica makahatag kuno nig 190 ka mga dekalidad nga mga trabaho lagi.
0: Di isla gusto mga na, Pilipino. Ang KMU gusto maundang ang trabaho pero gusto taas og sweldo.
1: ang gusto nila katong pangalan nga dapat way mga trabahante parang magsigig rally.
0: Magkagutom.
1: Kay ganay trabaho ang gobyerno kisa may ganahan magrally katong pangalan nga
0: wala
1: maglagot. Wala mo ba sa ilaha way maglagot sa gobyerno? So dapat palaguto nila karon ang mga tao against sa gobyerno para nga magrally.
0: Mm-hmm.

0: Tanawa ni karon no, di ba? Inahine daghanan kay magrally no.
1: Daghanang rally kay nila dia padugan man nagpusta.
0: Kay nasayod ba mo giunsa nila ni pag pamaagi karon nga sabay-sabayan nila karon si Marcos. Dutan nila pero ang katong ilang mga ground kuan ground operator na sige nag pangalot sa kapungot kunuhay. President Marcos.
1: Lungot-lungot na.
0: Okay, bisakay-sakay na ni sa mga tabaghak nga na dito nga, sige Marcos, pangawat niya kay para makarali na mi. Gimingaw na mi rally, wa na mi...
1: Gigalgalan pag maayo.
0: Nahunong ng among gobyerno sa San Pedro Street sa Davao City, diri sa Mayruha sa Manila. Naundang na. Dito sa Kinibang EDSA, naundang na sila, wa na rally dito.
1: Actually, sa ako lang ni Katropang Briggs, murag karon lang kita siguro po makapabor ani nga maka-generate tag income unya tapos sa... makatrabaho. Gali lang na yung mga side bit issue din na about na po sa kinayahan, about na po sa mga tubig, kung naman ito pang supply, mga na-disperse. Di man siguro napasagdan sa gobyerno kaya mga na-disperse diya. Ang mga panginabuyaan nila diya, kining lugaran ni non-tillable land ba diyan na? Sabot, kaya na ganing bakating lote.
0: So, kining 1,600 hectares nga yuta.
1: Na ila siya nga kuan kana ganing kuan siya kanang pang good for farming pero nahulog nga sa taas nga panahon ug katuigan wa nagamita.
0: Wa nagigamit kay
1: na ginagmay.
0: Wala na to masay rin ni Katropang Alan no, kung maoban ni katong yuta nga gi pakamat yan in town sa mga tapasirog tubo
1: dito to sa Negros.
0: Dili sa kuan man ni sa kining New Clark City. Sa lugar man ni, sa Tarlac man ni.
1: Ay, lugar ni sa mga kuangko, Japon.
0: Sa mga kuangko man ni siya. Dito man ni, dito itukot kining ginatawag na posibilidad na matukod, no, kung matuloy, kining Pax Silica.
1: Ang akong hibala tadi, na yung mga patubig diha, gumikan kay namay basakan. Namay basakan sa palibot katropang Briggs.
0: Now, kining 1,600 good, kung kuan good, kung... kaayuhan lagi sa mga Pilipino katropang Alan ang kuan nganong gani idalo pa man gud ni kalapad man ani atong kayutaan ani Pilipinas
1: nga tagag priority din ha
0: ang dugay mga... naman ini nga tuig nga wa na ni gamit ni non-tillable man ini nga yuta nganong wa man ni planuhan na kani adto
1: wa man pud tay mga mag-uuma na karon diyan bilin siguro gamay na lang kay mga tigulang na mga bata diyan ang eskwela na mag nurse
0: gipalit ni sa gobyerno ni papuy ani atong mga tao nga namuyo ilam si yuta ilam si yuta naman ilam sa tulay ilam sa yuta imo na tanong simenteryo ni
1: imo na simenteryo likado ni
0: anyway, now kadlo ka ni nila kadlo pang alan no? Para lang yun nga mo mahibalaan na to ni no? Sa mga progresibong pundok mga leaf leaning nadlock ni sila nga sa pagpalalom sa influenza sa US diri sa Pilipinas nga gihimo laning kuan taming kining Pax Silica para nga duna sila i negosyos Pilipinas ug mailog na pud ang Pilipinas. Puro-puro maglayo ra kay nga katarungan kato pangalan no.
1: Issue lang na nila eh. Issue lang. Malibog kuan na nila katropang Briggs kay kung sa China masuko sila.
0: Sa US suko pud.
1: Sa US masuko pud. Dito siguro sila sa the Netherlands lagi nila ha.
0: Sa Hague siguro, sa Hague.
1: Sa Hague.
0: Di man nato angay siguro nga kadlukan kung ugaling nga matuloy katropang Alan kay siyempre may naamang gina mga agreement country to country man yung agreement government to government man eh
1: di man dyan na masugot siguro po nato ang taga DNR kumadaot ng atong kinayahan
0: pero si Briggs Flores o si Alan Abay sa makipagkontrata sa Pilipinas sa murag makipagkontrata sa US murag di po ni layo rapod kayo
1: murag malabo na
0: malabo na karon di po sila gusto nga base no gamito na tanga taming sa US ug China rivalry. Posible po no pero lahi man siguro ang ilahang kuan ani. Pananglitan Philippine US made na cellphone. Asa makampalit sa US o kining China cellphone made or sa Philippine US cellphone nga barato
1: ra po. Dito na lang ko palit sa Finland.
0: Finland na lang ko. Para balance.
1: Naaman tong kuan katong Nokia. Nawala ang Nokia.
0: Pwede ba itong liguna itong Nokia katong pangalan lagi?
1: Sa saog kahulog to. Liguna ito.
0: Purtindaghanan na nga bukol nga bana ito katong pangalan.
1: Katong Ericsson.
0: Katong Nokia ba nga katong murag sabon ba nga daghan kay mga bana.
1: Alcatel.
0: Oo. Lagi bana na nga bukol ato kay ilabay to sa misis sa ilang bana por tindak ko bukol
1: lagi. Baga mo to, murang putong martilyo. Karon panipisay man.
0: Panipisay na magkaroon. Panipisay unya panagkuay. Panagkuay screen.
1: Nganong pag naay mga big project katropang bricks. Number one din musulod din ng mga grupo sa militante. Ang ako na hibalaan din ha, sa ilarap pong mga gikan po sila ha. Naris lagi ingon na itong babag committee pero magpanegotiate.
0: Magpanegotiate lagi.
1: Magpanegotiate.
0: Mabita ng uban nga ni graduate na sila katropang alat. Nawaragun agad niya. Ang kinabuhi niya naaragi sa kalsada.
1: Oh. Tingala ka, mga trabaho.
0: Na-feature ba yung mga, na-feature ba yung tawhanan ni? Oh, nga no, nga magsuot man o magsuot o ka ng mga mahalun ng mga
1: lives,
0: support.
1: Lives, lives. Anti-America pero ang suot lives.
0: Kung niya magsigarili o ka itong mal. Niya tapos sa magsigarili, magsuot o lives.
1: Lives.
0: Unya po.
1: Nya hanis pa yun ang t-shirt. Hanis.
0: Hanis. Gusto kay manaway sa US.
1: Nya mukhaon pa yun to sa McDo.
0: Uy, permite na ko to makitaan tong mga amigo na to sa una to sa McDo. Magdungo-dungo dito sa McDo.
1: No, pero anti-US.
0: Anti-US kayo. Pero kining McDo, US na. US, gika na siya sa US.
1: Ilahana.
0: Mano itong ikatingadaan karon. Pero... ang ilalaging kabalaka, kini mga nikel na to, mga minerals na to in short, na maubos sa tungod lang kay himuon tang taming karon sa gobyerno.
1: Imbis kay ma-legalize na mga illegal diri nga mga tiga mina na to, katropang bricks, no? Duda na mahinon po ta, nga naanis dahil ka na ganing gika-enjoy yan. Okay, kung mag-demand na ganing packs silica karon og kana mga minerals like kining nickel uban pa din ato mga magamit nila para sila hapon nga mga kuang ni humanoid robot apil na gudre no so ang Mindanao mo kay mabulahan ani katropang bricks sige tan-aw na ni sa Minda eh
0: no katropang ni katropang Alan bang kani adto ba ang istorya nga tanawa ra gud no gumikan sa tuang sigig mina sa nickel diha dapita sa kining mga bukid nato na nangabungkag na diha dapit sa Surigao nakatukod og city within the sea ang China
1: limang kana ang bukid gibungkag gitu man gitapal
0: ang mga yuta gidala gipalit mas China
1: mo kay na nga maglalis na diha sa kanang West Philippine Sea ato amo gyud na kay naaman ang yuta nato diha gikan nagpalawan
0: malobiyata diha
1: gikan manag Surigao
0: gikan pa unsa patuntuiga nakasulay kog hakot-hakot og yuta diha katupang alan sa kuan sa Surigao to 2012 pagudto
1: grabe pinatagas bukid diha.
0: Pagsulod ako dito, wala na, patag na.
1: Patag na. Sa pa may patagan ni mo?
0: Ang nakita lang ako dito, usa ka tubod nga ilang gipangga nila kay nasa kining gamay nga bakilid nga. Di na musugot ang ato mga iksoong lumad.
1: Okay.
0: Ayaw ninyo na hilapti kay
1: kinaiyahan na.
0: Kinaiyahan ka na siya. Pero bungkag na ibabaw eh.
1: Wala na. Ato pa, mga hagdaw po dito ka dito.
0: Hagdaw na ako dito. Niya kay... napikoy man kay ang 26 per kilometro
1: asa ganitong barko gani ni Dunggos mala rito sa kuan sa to kay manghakot na putog yuta na po daw to
0: diri na pit sa kuan sa
1: Negros man gyapon ka siguro to sa Surigao ba to natoy na picture nga ang barko gi protestan sa mga locals kay ni dak na sa ilahang kuan ba kay lagi pangandam to nga manghakot og yuta
0: murag diri man siguro to sa may Sarangani kay to pangalan katong nisayad nisayad nga barko dito ba nga sa Sarangani. Nadaot ang mga coral sa sukua lagi sa mga lumad lagi. Katong Greenpeace, I mean.
1: Greenpeace
0: nga napon sila kagulingong barko. Sige rin itong panaway sa gobyerno to nga kaning kuan na nagsigiga panglabay ng basura diri sa Pilipinas. Pero otro po dito ng labig basura.
1: Otro po itong nagsigig pasayad na mga corals. Anyway, sige lang. Ato nga, daghang pata gusto ng isumpay ni katropa ang bricks, no? Pero mag-bricks sa tahan. Kaya ang pagsilika, mga katropa, wapagani nakasugod sa ilahang isa kalansang, daghan na kayo nagreklamo. Daghan na mga nagpasiuna ng mga panglantaw, nga posibleng atong inon nga delikado, mauni-muna, o naman si Matibag. Dali naman na niya rundahon, paundamon. Kung ugaling doon na niya mga pagbuda.
0: Kailangin niyo tanggalan si Matibag. Pabili lang niyo si Matibag sa NBI kaya para pag doon ay mga radioactive diha. Aktibo kayo ni si
1: Matibag. Aktibo kayo na siya diha. Oy, di ko na mag-PPA pag magrunda, bisa pag na-radioactive. Matibay. Si Matibag. Mubalik ta mga katropa no sa ato nga pagbalik siguro si katropang Briggs ato nga palabigaran kay murag na ay mulupad diha sa inyong mga sakop katropang Briggs.
0: Nalagi mo kuan po mulabigar mo biyahe ba?
1: Mingaw na po ta
0: na. Mingaw na po ta ni mga 8 ka bulan na po bago
1: 8 months no. Gamay ka ng 8 months kay sawo mo sa una tag 2 ka tuig yon.
0: 2 ka tuig mo to kaniento karon 2 ka tuig. 6 to 8 months man.
1: 6 to 8 months baba na po ka no.
0: Baba na
1: po. Barko. Wa po na kay dali ra kay mga babae. Apoy kis dagat mga tropa isa ka tuig ka maglabigar.
0: Puros tubig ko ka ng bungto, di mo makita ang skilid.
1: Makakita may ka na ganing haya gani, nga moraga nasa bukid gani. Malipay na ta na, katulabang Briggs, uy nana, kay nanay doon sa island, pero layo di kay na. Nekasa gani nga, nakikita may hayag, ikaw ay dool-dool na ta sa island, hapit na daw bangga, sa Tilmore ito ba?
0: Pito ka!
1: Ay, mga katropa, sa ating istorya ni Ron. So, balik ta, taon-taon mga katropa sa mga pag-wrap up sa to mga isgutanan, humalamang ini. Alas
2: 8:40. Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
9: Kaklarek sana.
3: Exciting. Pusa.
1: Suluhan imong smile diha.
0: Pino.
1: Bahala oroy kinahanglan magmugot ko. Ita mga katropa no, sa ato nga pagparehin din mga katropa no. Ato na lang mga timbawason ni mga katropa ni ato apon nga ginadelikatan karon din hi. Ato sang balikan ni makadyot mga katropa ha kay kagani namang god no. Namagoy mga nagapasalamat po din ni mga katropa dito ni sa kuan ha o sa barangay sa may New Visayas no. Ato sang iskutan ni mga sugang dagitabnon diri katropang Briggs ha. Kay ang Nordico mga katropa padayon kini nga nagapasuga. Kini mga lagyo nga mga barangay diya sa New Visayas ulahin nila karon nga napasugan, which is good no. Kaya pinagi kini sa sityo electrification program. Portion nini mga tropa ato din tanawon daw katropang Royce. Ang kini mga pagpasalamat sa mga katilingban din na katropang Royce ni aton tanawon be. Okay.
10: Salamat Nordico, salamat sa among barangay captain nga may naminkamot alang sa among proyekto nga kami kasuga na makapatunog kahayag ang matag-usa ka panimalay nga nahimong beneficiary ni tanan. Daghang kayong salamat yun.

0: Okay, dito ni sa may New Visayas, di ay no? Kiniulahin nila nga napasugan under ni sa Sitio Electrification Program. Nganong nahitabo mga katropa nga naalang gihapon ang nangutana, napare gihapon ng Nordic Korea. Actually, wa pa man mahuman ang ilaha ang taong prangkisa. Nya wala man pod nagsulti ang Korte Suprema mga katropa nga panghawa na modya kay naa na ang DLPC. Ang question lang sa Nordico diha mga katropa nga samtang napami prangkisa, so naay portion nga magka-coexist ang duruha. Lamang nasakitan daw sila karon mga katropa kay kini mga brownout din ha karon diha sa Del Norte, diri sa may Igacos, labi na sa Igacos yun mismo. Kaya kung muligar lang daw ang DLPC, pwede ba moingon mo nga paningkamutan na mo nga mapaayos na mo ni dili lang daw lait-laiton daw ang Nordico nga dugay ra ba na siya nagnikamot o kanang mag-serve din na, no? Ingnon nga ang ilahang poste dilapidated, ngano niya man nagigamit? Ang ilahang kuryente kay obsolete, no? Ngano niya man nagikonekta diha?
1: Pinawa.
0: Kuwate mo kinyo. Kanang himuon gani kang rason katropang bricks daw niya, tapos wa man ay problema nga kamo nakasulod lipay pa manggani ta mga katropa nga naa nay dubli dira nga naga
2: competition.
0: Ang ato ang essence of competition lang ba karon dugay na ni nga programa nila ang Sitio Electrification Program. Tanaw ra ko na mga tao diyan nagpasalamat. Dili man ni pwede himuon sa pribado katropang bricks kay dili man mo konekta diag limara ka bukbalay di alkansi man sila.
2: Ako ang mga
0: system loss na daw.
2: Unsay contribution sa kuano? Actually wala tay lalis di karon sa Davao Light.
0: Wala utoy problema
2: niya. Unsay negosyo, no? But ang ako lang gikatingad an katropang Alan, unsay contribution niya di karon sa mga taong miyembro sa kooperatiba nga moy usa sa mga contributor, no? Sa pagtukod ana mga poste sa Danico kaniadto nga karon Nordico na. Nakahatag ba sila sintabo diha katropang Alan para nga
0: diretso lang take over.
2: Bisa makapalit man lang og pintal anang kulay green nga posting kahoy?
0: Wala man po kadungog og gipalit na nila katropang bricks. Ano kailangan nang gisapawan?
2: Ako ang katingad-an, ngano nga sila mo'y nag-operate nga kooperatiba makigatag-iyaan asa na karon ang atuang asa naman di karon ang atuang Cooperative Development Authority, CDA?
0: Natingala po kung anong taga CDA atong taga kining energy sana ERC Energy Regulatory Commission. Wala lagi say may kalabutan na. Sige na, sunod-sunod nga to sa unsay mando sa
2: gagmay ra magugat hinatagan ang kuanggo cooperative god kaysa kaning private ba.
0: Dapat ibalik na lang na sa Energy Regulatory Board.
2: ERB.
0: ERB na. Kaya arang-arang patong ERB kay magka-decision pagtarong. Karon nga nahimo nga
2: ERC commission. Na? Commission. Nang commission naman hinoon.
0: Murag kriminti matatak sila ha.
2: Ayaw pa itong board kay murag doon na pa'y klaro makita na itong board. Pero karon commission na yun hinoon. Ang giapas, commission.
0: Ay nako. Anyway, pasalamatan na itong mga tropa nga naabot sila sa mga suok-suok na nga lugar, no? At least nagkapasuga mo din na, no? Malayo mo, samtang naapa mo. Bullseye! Pero mas nindot niya mag-coexist na lang mo diyan para way samok, para naaga ni freedom to choose ang mga tao. Pero masugot man si DLPC diyan para sila pa magandang isinggit nga musulod me, kaya wala may dapat diyan nga monopolya. Karon inyong pahawaon ang Nordico, di nag-monopolize na. Anyway, mga katropa, ato na lamang timuwaso ninyo ang mga mensahe. Kaya naman tayo oras, katropang bricks.
2: Pabasahon na nato na ito mga mensahe. Si Ginalyn Arcio Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. Good morning kaninyo mga taga Agusan del Sur. Kining Agusan del Sur, medyo murag okay ni dihang napita, katropang Alan, murag bugnaw ni napita po, no? Pinangga ni sila sa ulan dihang napita.
0: Okay, mutimpla diha ang panahon?
2: Mutimpla po, no? Okay, dagandaghan pa magong kahoy, murag pa nahurot ang kuwan diha, pamutol eh.
0: Yun na, protection na nila mga kahoy siguro diha? Diyan
2: si Ma'am Karina.
0: Ang ipamutol diha, mga Jimilina, Palkata.
2: Palkata, kay tinanom raman po to po. Mga tinanom sa mga farmer diha, no? Pero kato mga kuwan,
0: mahogan eh.
2: Wala na.
0: Kasi wala na. Wala na yun.
1: Pinawa!
2: Wala magandang bukid. Kahoy pewa. Carlo Jose James Torrefranca, may buntag at tropa, may buntag po ni mo, sir. Si Ma'am Thea Alcaraz, mayong bunta katupang bricks sa Indalan, amping takanunay. God bless. Salamat nimo, ma'am. Ma'am Gloria Malala Apelo, Sir Dan Adonia. Okay, salamat nimo, ma'am. Good morning, Sir Alan Abais. Sir Brice Flores, always listening, Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. May buntag. Si Josimor Villacorta, naana po ning gobernong way ayo, matibag na po na. Si Sir Joseph Lumarda, good morning katropa. Si Sir Ronnie Peho, good morning mga katropa. God bless sa the two of you. Salamat Sir Ronnie Peho. Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Alan og Sir Briggs. Good morning po nimo sir. Good morning Sir Alan og Sir Briggs from Mawab, Davao de Oro, si Ma'am Emilia Baitan. Kining si Ma'am Emilia Baitan may buntag nimo diha ma'am taga Davao de Oro ni. Davao de Oro muraga nindot og kuan ang Davao de Oro no kay katong pagbisita ni President Bongbong Marcos, gitagaan sila dito katong pangalan og 147 million.
0: Praktikal lang yun na ilaha diha katropang BRICS no kay sa karamang good under man kita sa administration. So kung unsay mga tabang din ha, listen po kay magsupak-supak ta.
2: Alangan og di nimo dawaton katong pangalan nga may managa kwarta na as presidente nga kwarta man as mga tao.
0: Nya wampos li away diha.
2: Wala sila nag-welcome og away, nag-welcome sila diha kalinaw.
0: Development. Kalinaw og development.
2: Mao ganin ang ingalan si gobernador diha karon si governor Raul Mabanglo, ingon siya nga lambo ng ilang grupo diha lambo.
0: Unsa pagkalambo ani mag-away ta?
2: Pag lambo sa away na diha ang kuan sa bikil kato pangalan na diha ang kapobre
0: sa mga tao lisod kato pang bris kay daghan kay mga supporter diha sa kay Inday. Pero sa dihang si Mabanglo yung napasabot rin ato adri serbisyo pisa order ta wala tay dapat nga gobyerno maning ato ang lugar diri nga gipanggobernuhan po ninyo unya tapos na diri ang ayuda gikan sa ato nga national ngano ngano kinsa ba intawoy mobalibad ana. Mabito na ang hitabo po dito sa Cebu kay Barry 4. Si Barry 4 supporter na ni Inday. Di man siya pwede po daw mabalibad. Ang mga tao masukuan na gumulay ang mga development. Mabalibad yung development. Gibutang ka niya para mag-develop tao. Dito mag-igaway politika.
2: Hindi niya dawato ng di siya magpakitabang sa national government karong katropangalan na Minghoy ang mga
0: Minghoy,
2: tao.
0: Minghoy, So, sa lakton mga tropa, nagsalig diya punta sa itong nasyonal.
2: Sige lang, balansi man eh. Doon ay mga tao diha karon nga medyo sopak nga ni sa national government. Pero nga ito ang local government naningkamot man nga maduol ang ilahang palad nga ito sa national government para po na sa mga tao. Muna ay nakanindot diha katropang Alan. So, kunani gini ang kapalaran sa mga politicians. Kay Gawayo ni tanawa ra gud ninyo unsay hitabuan ning mga nakigsangka sa gobyerno di ba giduot-duot og todo muraga ni sulod sa kining akademitang awayanan sa kwan
0: gihimog bingka
2: murag na dito sa kanang ring sa UFC octagon
0: sa octagon di jud ka kaligtas ya gini ablihan gamay repultahan ana
2: Di po kakasaka
0: away na lang yung ka
2: di po kakasaka to kay taas mo kay itong ring nila
0: muaway na lang yung ka no choice kay muaway na lang yung ka para kasi makasurvive. Anyway, mga katropa, salamat kay Liam Analaysay, Jing Pigarido o Pedrito Porol watching from Mansa, Tagbilaran City. Uy, nindot ra ba ning lugar diya sa Tagbilaran na katropang Briggs? Nabisigwa pa ako kaadto. Pero dyan nakasulti dito nga usani sa mga dapat natong suruyan din na, no? May mga lugar diya nga wa pa kayo na-explore.
2: Tourist destination po daw kuning sa Tagbilaran, Bugol.
0: Medyo layo-layo rin sa tuwa diri katropang Briggs, ba? Jose Mora Villacorta, napod ang gobyernong YIO, matibag napod na. Ronnie Saplot, mayang buntag sa inyong tanan, mga katropa. Okay, ganyan.
2: Si Ma'am Lovely Colusernas, dayo, mayang buntag din mo, ma'am. Dapit sa may kuan man siya, sa may 76-A barangay, 76-A.
0: Joseph Lumarda, good morning. Nag-abot yung Emily, Emilia Baitan, good morning. And Elmer Curioso Cabillo and Ronnie Pio. Ano tayo oras, katropa ang Briggs?
2: Ano tayo oras, mga katropa? Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
0: Ug alan sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Rana Vice.
2: Kinausap si katropa ang Briggs Flores. Magbili ka niyo sa kamay buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Ug muingon. Kamaturan ang
0: Sandigan!
1: Bullseye! Bullseye! Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!

0: Baklarik sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
9: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklare, sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 9:03 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, magigal.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Ini nga mga balita hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated, sama na lamang sa effective trio combination ng mga produkto, sama sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o ang Xanthon Plus Coffee Mix. Da sikat mga katropa ha, mo gini ang pinakaginapasugda ng mga produkto nga tataki Yes to Health mga katropa. Og karon mga katropa, ambakan na nato ang mga detalye sa ato ang ekstra balitang lokal. Mga katropa, nakatala ang Davao City og gibanabanang anaa sa 120,000 ka mga individual ang gingong ni dagsa gikan na kana mga katropa sa Davao Coastal Road padulong na sa Tulip Drive hangtod na kana sa St. John Paul II College. Sa pagsaksi mga katropa sa bag-uhay lang nahuman nga indak-indak sa Kadayawan Grand Showdown. Kung sa matod pa kini ka record breaking sa tibuok kasaysayan sa Kadayawan sa Dakbayan na nagpasiugda kung unsa gayud kasadya uga gipangandaman ang tibuok aktibidad. Bisan sa maong gidaghanon, natapos sino ng tibuok kalihukan nga puno sa kalipay ug walay natalang insidente. Pag-usab ang pasalamat sa Davao City LGU ngadto sa tanan nga nahimong kabahin sa tibuok kalampusan. Sa pikas bahin mga katropa lang sa tong ekstra balitang regional. Muabot sa upat ka hydraulic excavators nga nagkantidad og total 28 million pesos ang malampusong na-recover sa mga otoridad humaniini gironda ang usa ka giingong illegal nga minahan sa sitio Sendong, Barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City, pasan alas 2:20 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Human matud pa na matikdan ang presensya sa mga otoridad, gilayong nanibat ang mga nalambigit sa illegal nga operasyon, rason nga walay nadakpan ang kapulisan. Ang mga operasyon gilusad kini agig pagpatuman sa Republic Act 7942 o ang Philippine Mining Acts of 1995 nga nagapakgang niining mining activities nga walay legal nga mga dokumento o dili otorisado. Oras katropa, alas 9:06 na sa buntag alang sa tong ekstra balitang nasyonal. Nagpahayag og kabalaka ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS labot sa natala nga kalit nga pagsaka sa mga emisyon sa sulfur dioxide gikan sa bulkang Mayon. Subay sa volcanic advisory niini kagahapon, ang ginapakitang aktibidad sa bulkan mahimo matud pang timailhan sa posibleng pagbalik sa aktibong pag-ulbo sa crater sa kinatumyan niini nga makapahinabog mga peligro sa palibot sa bulkan. Mahimo sab kining mugrabi pa tungod sa dili maayong kahimtang sa panahon. Di pa hinumduman sa PHIVOLCS ang publiko nga ang bagong hugna sa pag-ulbo mahimong magdala kini og mga peligro gikan sa bulkan nga makapamiligro sa kinabuhi. Lakip na din na mga katropa ang pyroclastic density currents o uson. Lakip na ang paghulog-hulog sa mga bato, mga tipak sa bato nga mahimong ipasirit gikan sa baba sa bulkan ug ang lapad nga pag-ulan sa abo nga mahimong makahatag og grabing epekto sa mga komunidad nga nahimutang sa direksyon sa hangin gikan sa bulkan. Nasayran nga miabot sa 8,393 ka tonelada nga gas emissions ang ginabuga sa bulkang Mayon matag adlaw. Din pinakataas kini nga level sukad nagsugod og kanaog ang konsentrasyon sa volcanic gas niadtong nakalabayng Hulyo 16 ning tuiga. Gitambagan na sab ang mga lokal nga panggamhanan nga mangandam alang sa posibleng paggrabe sa kalihukan sa bulkan o pagbalik sa alert level 3. Matapos ang hanig sa tong ekstra balita mga katropa. Gi-question sa depensa ni VP Sara Duterte ang paggamit sa House Prosecution og AI, kon artificial intelligence generated images sa nagpadayong impeachment trial. Atol sa ika-16 nga adlaw sa maong taral, nigamit ang prosekusyon og AI generated nga hulagway sa tapon og nga kwarta. Isip pagpresenta matod pa kini sa 125 million pesos nga confidential funds nga sumala ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, posibleng dili kini tukma sa aktual nga gidaghanon sa kwarta. Pangatarungan sab ni Private Prosecutor Armando Ligutan nga nigamit sila og teknolohiya sanglit wala sila'y aktual nga 125 million pesos cash nga magamit sa nagpadayong taral. Suporta sab ni prosecution spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga isip visual representation lamang kini aron matabangan ang testigo og ang korte sa visualization sa ginaghanon sa maong kwarta. Nasayran nga padayong gituki sa nagpadayong impeachment trial ni VP Sara ang aligasyong anomalya sa paggamit ni ini sa confidential funds sa Office of the Vice President o Department of Education. Umaw ka to mga katropang naglangkob sa tong Extra Balita ning oras. Alang sa dunong balita o impormasyon, bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital o ang Centro Media. At tangi kay musunod ng programang Centro, kauban si katropang Jasper Magonsya o katropang Juvette Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, ako magaingon, kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, 10 minutos ang nakalabay sa alas 9.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Klarik sana.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
8: Kadayawan. Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.
9: Kadayawan.
10: Kada.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarex, Ana!
11: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Clarix, kay katropa tong oras, 9:50 na sa morning.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalayon ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao Mindanao Pilipinas. May aga welcome sa tuwag at tulumanon na sa mga kingsunan aga programa ka Santro. Ano ka gihapon syempre katropa dire sa XFM Davao 89.1 sa dial sa inyuhang mga radyo. Adlaw nga Martes kita karon mga kaigsoonan na pizza 18 sa bulan sa Agosto 2026.
1: Sentro.
0: Kumusta ba to ang adlaw nga Martes? Medyo init. Muabot ang kainit sa sulod sa balay katropa. Gumikan ka 30 karon naglagiti na ang sugod sa kainit sa haring adlaw. Una kita usab katropa. Abig-amping tas ito ang panglawas. Inom ta sa kiniga kapi, health, kapi nga healthy. Agay Santon Gold Coffee Mix mga kaingsuna.
1: Sentro.
0: Labi na sa isutanan ko ka ikaw mismo nga magpa danag sa imuhang pamanit katropa. Ngo, ikaw mismo tabunon ka. Gusto ka magpaputi pa. Hamis, drita inom ta sa kiniga Santon Gold Coffee Mix. Si katropa ka Jasper magunsya. Magtimon sa programa ka Sentro. Madoban ta sumaabot ka mga minuto katropa diri sa toang programa. Ito, kumusta ka mo karon ha? Sa atom asa mo nakaplastar karon? Labo mo sa inyo hang sakyanan? Well, naglabigar ta diha sa kadalanan sa kiniga downtown Davao o baka sa inyong kabalayan, sa inyong mansion, rest house, mountain resort o asa mo katropa na himutan karon? Welcome o usap sa itong mga katropa karon? Kana sa mga opisina, gobyerno, pribado o katong mga atong kaigsoon ng aning kamot in town, no? Ya mismo sa kiniga pagnegosyo. Sidewalk man o baka asa mo nakaplastra sa iyong negosyo. Welcome. Pag-usap mga kaigsunan at ang mga katrupa usap nga aning kasamtangan na asa gawas sa nasod kay wa in town. No, wa naganahin sa Pilipinas. Na nasa gawas sa nasod katrupa labi sa tuwang nga panggoberno karon. Nga in town mga kaigsunan, aning kamot po. Aning kamot kung plastra silang pagalingan o ba ng mga politician diya mismo. No? Sa ilahang limbat ni noon. Matuntan ng tinuod niya. Ilang mga nakuha na mismo sa kinig kaban, sa kinig kagamhanan, sa gobyerno, pinagdanan sa tuaga publiko, mga kaigsoon. Welcome sa tuaga tulumanon. Paki-like, paki-share sa tuaga programa, katrupa. Karong adlaw-adlaw Martes, kumusta ba niyo ang ginahimo na karon? Nagpasalamat sa labaw, makagagaho, mga kaigsoon. Lain na pong adlaw ang gihatag niya sa tuwa, no? Kana palang daan, katrupa, sa tumpag mata, magpasalamat ha. Before ta matulog, magpasalamat usab kita. Kisa may waintown ka, pasalamat. Karong adlaw, pasalamat na intown mo. Kaya basing katapusan ng adlaw, himba ko lang mga kaigsoon, no? Ang importante nga magpasalamat ha, always sa tuang labaw makagagaho.
1: Sentro.
0: Sa tuang motivational quote, katrupa, pay attention to whom your energy increases and decreases around because that's the universe giving you a hint of you should embrace or stray from. In short, katropa, inyohang palingkamutan, inyohang bation, kinsaning mga naisgutan, nga muhatag ka ninyo o kadabitong problema, labi na stress mga kaingsunan. Palibot sa tuang kalibutan, karon katropa, grabe ang kinig stressors, grabe ang problema, trials, uban pa mga kaigsoonan. Nagkita sa mismo atong likayan na sila. Ako kini makastress sa ako ni nga individual, kaya grabe si panglibak ni sa kuwa. Likayan ako ni siya. No? Kung kini nga individual, makaayo ni sa kuwa, kay maayo ang mga tambag o kini nga mga advices sa kuwa, hindi po ko mudikit. No? So yung anak mga kaigsoonan. Kay kog diri ka sa grupo sa mga tao nga mga Marites, grupo sa mga tao kada bitaw nga inyong bantayan ato bantayan mga katropa, kung sa grupo sa mga tao ang isgutan gani tao hawa dia, pero kung grupo sa tapok-tapok mga kaigsunan ang isgutan kalambuan kaayuhan ug maayong tambag, mustik ka dia, magpabilin ka dia. Tumuntayan ha, kung sa tapok-tapok katropa, unsa man ang tapok, informal, formal, kung ang isgutan isa katao, kana mga tao diha katropa, likay na. Kay mao na ilang mindset, mao nilang character, mao nilang attitude. Pero kung magtapok ta about negosyo, kaayuhan, may panglawas, ako matambag sa inyong katropa, pabilin mo diha. Kay may nang kapadulngan sa iyong grupo sa iyong ginaisigutan mga kaigsoon. Alas 9:24 sa Tuaga Sentro Balita.
1: Sentro sa Balita.
0: Unang handig sa Tuaga Sentro Balita. Ato di katropa sa Premium D3 Coffee Mix. Palambuo na itong kalawasan, palagsikon sa unang adlaw pa lang o ibukada sa adlaw katropa. Pinagi sa pag-inom o kinig Premium D3 Coffee Mix. Unang hanig sa Tuaga Sentro Balita. Mikabat sa 120,000 katao ang mitambong sa Indak-Indak sa Kadayawan, The Grand Showdown nga natala o gipaygayon sa Davao Coastal Road, ang Tuntulip Drive o kinig St. John Paul II College. Subay sa datos sa City Government of Davao.

0: Tumong sa programa nga mapalambo ang disiplina, respeto o responsibilidad sa mga estudyante isip kabahin kini sa ilang paghulma ngadto sa maayong pagkalungsuranon. Ang modules gihimo ubos kini sa City Ordinance number 0552 series of 2024 o naglangkob sa civic responsibility, digital ethics, environmental stewardship o financial literacy. Matod sa lokal nga pagamanan kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa syudad sa paghulma og responsable og values-oriented nga mga dabawinyo. Alas 9:25, nagapagawas ang pag-asa og heavy rainfall warning alas 5 kagalina sa buntag, Agosto 18, tungod kini sa epekto sa bagat sa daghang bahin sa Pilipinas. Lalom sa red warning ang pipila ka lugar sa Zambales, Bataan, Batangas og Occidental Mindoro, samtang ubang probinsya sa Luzon og Metro Manila na akini sa orange og yellow warning levels. Ipasidanan sa Weather Bureau aga posibilidad sa pagbaha sa mga ubos nga lugar og sa landslide sa kabukiran tungod sa padayon nga kusog nga ulan. Samtang giyawag ang publiko nga magmatngon og magmonitor sa mga advisories gikan sa mga lokal nga disaster responses offices. Sa Pikas, mahin nagpahibalo ang Cebu Pacific o Philippine Airlines nga padayon ang ilang flight operations bisan sa dili maayong panahon nga nakaapikto sa pila ka bahin sa nasod. Itugutan sa Cebu Pacific ang libreng rebooking o conversion ngadto sa travel fund alang sa mga flights sa Agosto 18 karong adlaw o ugma 19 paingon og gikan sa Manila o Clark. Samtang itugutan usab sa PAL ang penalty-free rebooking o travel credit nga valid sulod sa 60 ka mga adlaw. Samtang giawag ang mga pasahero nga kanunay magmonitor sa flight status o gamutugot og dugang oras sa ilang nga pagbiyahe tungod sa posibleng weather-related delays. Sa Pikas bahin, nagpagawas o gapahimangno ang FIVOC suman misaka sa 8,393 katulinada kada adlaw ang sulfur dioxide emissions sa Mayon Volcano. Kini ang pinakataas nga emission nga natala sukad Hulyo 16 o nagpasabot sa posibleng pagbag-o sa kahimtang sa bulkan. Nagkabilin sa alert level 2 ang Mayon Volcano o giauhag ang publiko nga dili musulod sa 6-kilometer permanent danger zone. Samtang ipasidan an usab ang mga komunidad sa posibilidad sa lahar labi na sa nagapadayon ang kusog na pag-ulan sa maong lugar. Katapos ang anig sa tuang sentro balita. Nagpahibalo si US President Donald Trump nga magaminusan ang military drills tali sa Estados Unidos ug South Korea kag itumong alang sa posibleng hulga gikan sa North Korea. Matod sa presidente nga ang maong exercises mahimong tan-aon nga inappropriate ug hostile sa kasamtangang sitwasyon sa rehiyon. Ang pahayag migawas pila lamang ka oras sa wala pa nagmagsugod ang nakatakda o gitakdang military exercises. Samtang padayon nga gimonitor sa mga nasod sa rehiyon ang kalambuan may kalamigitan kini sa seguridad sa Korean Peninsula.
1: XFM Katropa.
0: Alas 6:28 na katropa sa tuaga panagubanuban. May gaga, good morning. Good morning sa tuaga katropa nga nagasubaybay sa tuaga programa ga Sentro karong orasa. Kay Sir Randy Santisas listening, good morning kanimo sir.
2: Good morning.
0: May nga pagpaminaw kang King Rodriguez gikan ni Randy Santisas oi. Buntag kay Sir King Rodriguez gikan na kay Sir Randy Santisas, good morning kanimo sir.
2: Good morning.
0: Munda Lapori, may buntag sir. Salamat kay sa pagiguban si Rich Palacios. Good morning sir Jazz, always listening Sentro. Shout out ko sa ako gasilingan nga namutol sa bulak si Miding Kinyuni sa may tugbo. Oy. Good morning kay Miding Kinyunis, kining ma'am or sir. Kanang mga pinutol dahil an-address mo ah, or nanugo pa ka na. Pakidala sa kining mga pinutol dire kaya mo nang itisok dire sa mo ang ground kay pating lapara para sa mong ground nga way bansanitar sa kining tanan na dire karon. Kay Ma'am Jing Pigarido, maayong buntag sa tanang mga katropa. God is good all the time mga katropa. Salamat kayo Ma'am Jing. Sa pag-remind always, Monski Aninyon, kuwerpo, may buntag din nyo, mahauta. Ayan, salamat. Humanag like o share, salamat kay Monski. Alan Ong, good morning mga ka-XFM. Ayan, good morning po din mo.
2: Good morning!
0: Okay, Sir Alan Ong. Mag-usap katropa, itong sparring partner as usual as useless. Ay, useful day. Katropang Jovet Espanyol.

0: Maing aga, good morning, buenos dias. Mi amiga, mi amigo. Miga. Katropa, Jubit, good morning ganimo.
1: Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Tuesday morning kanatong tanan. Kumusta man ninyo ang adlaw Martes? Oh, hinaot nga okay kaayo nyo ang adlaw mga katropa.
0: Oh, okay kaayo. Inyong pa ni ano katong vlogger? Okay.
1: Okay kaayo. Sit back and relax kay kami ni Katropang Jazz ang bahala sa inyo. Gunya sa unahan mga katropa, of course. Mm-hmm. Dugang ang mahisgutanan Katropang Jazz. Doon na tayo makahinabi unya sa unahan mga katropa.
0: Ayan, Katropang Jazz. Kumusta imong adlaw Martes?
1: So far, Katropang Jazz, lumalaban pa rin tayo sa buhay.
0: LL gapon, laban-laban.
1: Laban-laban gihapon mga katropa. Ano siya, LL, luma,
0: laban. Lahi yung unang huna, ano? Kamu nga, binuang kayo mga.
2: Binuang!
0: Lahi yung unang huna. Bitaw, katropa, gadjobet. Ito ang mga kaiso na itong iawagon sila sa pag-inom sa ito ang kape nga healthy. Always, katropa, gadjobet. Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, mga katropa, itong Santon Gold Coffee Mix. Doon na kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. No, powerhouse blend kini katropang jazz aron nga masuportahan na ito ang pang-adlaw-adlaw. Of course, doon na kini tulok ang mga top benefits, mga katropa, ma-fight ang fatigue kung kapoy katong lawas and boost ang atoang natural energy, ma-enhance atoang focus and mental clarity, and of course, masuportahan atoang daily wellness despite of a very busy lifestyle.
0: Ito pagbalik ko niya katropa itong mag-auban ng Team Davao Action Air, kaya doon na sila shoot for a cause ang ginigya President's Cup 2026 mga kaigsunan. Ikaw katropang jubit na shoot na ba ka?
1: Hilig man tamo shoot katropang jazz. Huh? Hilig tamo shoot. Kay gadula beta na.
0: Ikaw mo shoot o ikaw magpa-shoot?
1: Gel blaster tayo mo, di ba?
0: Oo, okay. Kapoy man kong sigig humul atong, atong gel. Atong lingin ba?
1: Atong lingin niya.
0: Okay, pag mata na ko, nidag ko na. Di na pwede isulo dito sa katong ato ang ano.
1: So dili ra kayo nilayo sa tuwa katropa dyan since naging hobby man nato kining airsoft or gel blast.
0: Napinda lang ang mga unit.
1: Wala na dismantle na gyud.
0: Silang kay maka-appeal ta ni phone makahawid di tagay katong ano dai makabalik tagawid sa mga unit ani bitaw katropa. Ang makabalik ni ang Team Davao Action Air sa ilang shoot for a cause kung asa isa ta sa kinig ilang mga partners sa kinig ang paglusad sa kining initiative no sa kining mga grupo mga kaigsoon. So to pagbalik, malamas na ka mga pahinumdom oras mga katropa. Alas 9:33 na sa morning.
3: XFM.
4: Kaklarit sana.
5: Exciting.
6: Oras sabod ka rin sa Windsor.
7: Time check brought to you by.
8: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
6: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mac Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: XFM.
4: Kaklarit sana.
5: Exciting.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
2: Nangitaba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. Ang DX Trio Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarik sana!
1: Exciting!
12: Kadayawan Facts and Trivia.
1: Kadayawan!
13: Panahon sa Kadayawan Festival. Mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag ug managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
4: Kaklarex sana!
5: Exciting!
2: Naga-broadcast Sentro.
3: Alas 9.39 sa buntag, mga katropa. Balik na sa itong pagpanaguban-uban, programang Sentro. Maayong morning sa tuang tanan. Kumusta man ang mga katropa nato? Ang ganina pa nakasubaybay, labi na sa mga katropa nato ang nagtanong karon sa tuang Facebook Live. Good morning sa inyo, ang tanan. Sa naka-monitor sa XFM Davao, katropa digital. Ingon man sa mga katropa nato ang naminaw karon sa tuang frequency 89.1 XFM Davao. Good morning, mga katropa. Ayan, mga katropa, di na ito dugay-dugayon. Kaya of course, ato mga bisita din, mga pogi yung kaya ni mga katropa. Diligid ni nato ma... Nangatawa na sila, sir. Diligid nato ikalimod, mga katropa, nga murag medyo maano ta sa ito mga bisita karon. Of course, kauban nato karon, mga katropa, ang Team Davao Action Air, no? O saan ni sila ka-grupo, mga katropa, nga dunay pagahimuon nga shoot for a cause. So, atong so taon kung unsa bagid kini, no? Nga event, mga katropa, ang ngaangay natong suportaan. Ayan, na good morning po, mga sirs. Welcome po sa programang Sentro, labi na diri sa XFM Davao. Unahon nato si ato ang president, no? Sa ato ang grupo, si Sir Tay De Los Santos po. Sir, good morning po. Ayan, kumusta man, sir?
6: Okay lang po.
3: Okay, so, ra po. Si Sir Tay De Los Santos. And of course, si Sir Morex. Myrex. Sir Myrex po. Good morning. Sir Myrex Generoso, ang secretary ng Team Davao Action Air. And of course, si Sir Ramon Luisito Villamor, atong PIO sa Team Davao Action Air. Sir, unang-una, no, dili na ito dugay-dugayon, since atong purpose karon is mapahibalo, no, mayagyag nga ito sa ito ang mga katropa, ang ito ang katuyuan. Unang-una, unsa bakining ato ang ipahigayon nga event, no? Kanusa bakini og asa ipahigayon kining ato ang Team Davao Action Air President's Cup 2026. Unsay mahitabo, no, sa kinatibok ang event?
6: Actually po, this event po is a shoot for a cause, 7 stages sanction match po. Mm-hmm. So all proceeds po is ibibigay po namin sa House of Hope. Mm-hmm. Yung mga bata na may mga cancer, And at the same time, nag-enjoy kami.
3: Mm.
6: At least nakatulong din kami ba sa mga bata.
3: Sa community. Yes, sa community. Ah, okay. Po. I see. So parang isa siyang activity na may purpose.
6: Yes,
3: but
6: po.
3: Sir, marami din ang kanang medyo ano no, nag-a-ask kung unsa ba gyud ang inyuhang grupo. Unsa ba gyud ang Team Davao Action Air?
7: Okay, so we are a group na we are doing a practical shooting, ma'am. Mm-hmm. But instead of real steel or totoong baril na ginagamit, we are using airsoft po.
3: Mm-hmm.
7: A replica of yung totoong mga baril. So, mas safer siya and mas economical compared to using totoong baril. So, we are using airsoft for practical shooting.
3: Mm-hmm.
7: Pareho lang naman yung discipline po ng practical shooting ng totoong baril at ni airsoft. So,
3: the difference lang is yung lang is, baril yung baril yung na
7: bala.
3: Ginagamit. Ah, yung bala.
7: We are using BBs kasi yung plastic BBs. Mm-hmm. So, mas safer siya and mas cheaper. We are doing this po kasi because tawag nito, it will develop, first you will know the discipline na paghawak ng baril. So, mm-hmm. parang totoong baril yung discipline din namin. Mm-hmm. And when we say kasi baril, delikado yung na pumapasok sa isip natin. So, totoo naman siya.
3: Yung proper gun handling, yes, kasali na doon.
7: Yes po. Actually, ma'am, ang baril po is hindi siya delikado. Ang maling proper gun handling, yun yung delikado.
3: Mm-hmm.
7: So, that's why we are learning or tinuturo din namin yung proper gun handling,
3: mm-hmm.
7: Safety gun handling, bago humawak ng totoong baril. Mm-hmm. So, by doing the action air practical shooting, it will develop your gun handling skills, mm-hmm. your safety gun handling skills, para by the time na you are planning or gusto mo na humawak ng totoong baril,
3: mm-hmm.
7: It would be safer po para sa mga gagamit.
3: Kumbaga ready na.
7: Mas ready
3: na sila na humawak ng totoong baril.
7: Yes.
3: Sir, yan po sa kinatibuk ang grupo ninyo. No? How about po sa tuwang ipahigayon na event? No? Kinsa ba ang ato ang mga participants ani nga competition?
8: Actually, ang activities open na siya.
3: Pwede kini atong gamitan isa sir. Pwede na lang nato isibog na lang nato gamay. Ayan. Kaya medyo maabot ba siya? Ayan.
8: Good morning sa tanan. Bali kani among activities open na siya para sa tanan.
3: Mm-hmm.
8: Ikan sa bata pa kids hantod sa nag-edad na.
3: Mm-hmm.
8: Tapos kani siya ang purpose pa dani is bonding sa tanan ikan mm-hmm. sa bata. Actually, ang uban kauban namo is usually family.
3: Mm-hmm.
8: Tapos amo ang gina-invite kasagaran especially sa event kay katong family jud gikan sa mama papa. Actually open siya sa tanan kay para ma-educate jud sila tanan about mm-hmm. sa among group.
3: But prior aning event kining cup na pa may pagahimuon nga mga series of yaning explain sa ila how what to do. Parang anong tawag niyan sir sa inyo ha?
8: Before sa amuhang event, bali mag-conduct sila o kanang murag safety.
3: Mm-hmm.
8: Safety na ano procedure.
3: But doon na yan sa
8: yes,
3: sa venue.
8: Po, sa venue po.
3: So explain sa ila ha. Especially yes, welcome din ba yung mga first timer, yung mga wala pang knowledge about yung airsoft na ginagamit niyo?
6: Yes po, welcome po lahat kasi mm-hmm. yung purpose naman bakit ginawa namin to na event is ma-educate ang tao
3: mm-hmm.
6: bakit para ma-introduce talaga ang sport po ba
3: mm-hmm.
6: para at least dumami maiba yung perspective ng tao po sa baril mm-hmm. na gan ang baril is hindi po masama.
3: Mm-hmm. Sir, yung sa purpose and cause po natin dito sa ating event, no? Since you've mentioned na yung beneficiaries natin ay yung mga kabataan sa House of Hope, bakit po sila yung napili natin na suportahan? O unsa po yung support ang ato ang ihatag sila after the event?
6: Actually, ma'am, ang work ko po is, ang business ko is photo and video. So,
3: mm-hmm.
6: nagko-cover ako ng different kinds of events.
3: Mm-hmm.
6: It happened last year. Parang may gi-handle yung si Kisha Els Events.
3: Mm-hmm.
6: A run for a cause.
3: Oh, I see. So, parang
6: andun po ako sa gitna eh. So, yung mga runners, makita mo sila sa finish line. Kita ko ba na instead mapagod sila,
3: mm-hmm.
6: yung nakita nila yung mga bata ba nasa finish line, parang na-uplift yung ano nila man ba.
3: Oo.
6: So, sabi ko, ako pag magpa-event kami,
3: Parang ingon anak po nga pamaagi. Parang ano din, parang charitable or community purpose kung yes, naamay event ang inyuhang grupo. That's actually nice, no? Kasi pipila lamang sa mga grupo karon ang dunay mga ano bitaw, initiative na maghimo og activities for the benefit of others, no? Kaya usually, ato makita is for fun man, especially kini nga klase sa game, no? Or kini nga sports. Matawag naman ginato ni nga sports, mga sir, no? So, panagsa lang kaayo ang magkandak o gingon ani nga event with the cause. So unsa pa ba ang pwedeng mahibal ano sa tuwa mga tigpaminaw, labi na especially no gusto nato i-share sa ilaha nganong dapat mo join sila ani nga activity or event.
7: Actually yes po, that's a very good question, ma'am, kasi me and my wife kaming duha sabay din nagdula, and also si Myrix and his wife and his daughter po kasama din sa game. So practical airsoft action air practical shooting po is hindi lang siya pang lalaki, hindi lang siya pang adult. Pwede din siya pang bata,
3: babae,
7: pwede siya sa tanan. And dili siya lisod i-learn as long as you are willing, kasi since ngayon nga nasabi nila na yung grupo namin, yung population namin is gamay pa, especially this sa Davao. So we are encouraging everybody to join, and we are very willing to help them or to train them without any charge. Hindi po kami nag-charge ng mga training sa kanila, as long as they're willing to learn, and then pupunta sila sa venue, kasi we cannot do that sa yung sports sa labas lang ng bahay, kasi people might think na may baril,
3: totoong gan, diba? So
7: we have to do it in a specific place. So pupunta sila doon, and then we are giving free clinics naman sa mga beginners po. Paano gawin, paano yung gun safety, yung gun handling and everything.
3: So I see, parang pwede kita maka-appeal ani. Pwede kahit kahit. Actually, nag-try mi ana, kasi naging once hobby na mo diri sa XFM dati pa na ana. Pipila sa mua na yung mga gel blasters, na yung mga airsoft, and yun nga, medyo na nawala lang sa passing bakay. Wala po mi kabalo kung kinsa nga mga grupo mo ang duulan para mas ma-develop bitaw ang pag-handle, paano ba siya gamiton, basta kay nagtira-tira lang mi ato. So isa na siya, no? Actually, ang kini siya nga sports, nagiging hobby na rin ng the whole family, as you've mentioned, sir. So, unsa pa ba nga mga skills ato ang ma-develop, especially sa mga young ones, so mga kabataan, unsa ba nga mga skills silang ma-develop pinaagi aning action air, no, nga inyuhang sports po?
6: For me, ma'am, ha, ako may daughter kasi ako, ma'am, 8 years old. Siya ang youngest sa club namin. So nakita ko before na hindi pa siya nag-firing. Sige siya, tablet, gadgets, and after like 3 months, ayun niya na mag-tablet. And then makita mo talaga na eager talaga siya ba to learn. So makita mo yung discipline tsaka pagiging competitive ng bata. At the same time, matingnan mo yung frustration niya, paano niya i-handle po ba.
3: So parang makatabang po siya physically, emotionally, and yes, mentally, no? So
6: mental,
3: makatabang
6: gid
3: siya. Kay labi na karon, pwede ma-divert ilahang attention from paggamit og social media to action air,
6: yes,
3: no? So tapos dili pa gid siya delikado, kay dili siya tinuod nga bala. At the same time, ma-enjoy po ang ato ang mga kabataan. So that's actually good news, no, sa mga katropa nato nga gusto po nga na ay other hobbies ba or pagkabisihan ng ilahang mga kabataan. Sir, dirita sa inyohang mga members, no, unsa po ang sagad nila nga reason nga nung nahilig sila aning action air, labi na sa inyo, ha, especially kamo nagtukod yun aning grupo.
7: Sige, ikaw.
8: Bali, para sa ko, ma'am, as a member, dako po siyang naka tuan sa mua, nakatabang kay, especially kung naakay kanang anger issues gani, dako siyang tabang kay makuha ni mong sarili, makontrol. Okay, usually pag naami sa practice, ginapraktisan yun na mo tanan ang gikan sa among pagkontrol sa among mga emotions, gikan sa paghandle sa among mga unit na baril, tapos unsaon po na mo pag-approach among mga kauban. So discipline yun ang number one, yun ang muna kinakuan.
7: Ma'am, in addition, bali, for clarification po, kasi pag sinabi kasing airsoft, yung iba, they will think na yung parang military simulation,
3: parang may
7: kalaban. So sa Action Air naman, we are doing practical shooting, so yung target na we have target boards.
3: Mm-hmm. Yung parang ginagawa ba sir yung may timer na mag-shoot mo sa katong mga boards.
7: Mga boards, may mga metal plates na tina-target. So kumano nimo ang course within shortest time possible siya. So ganun yung game. So to answer your question kanina, ma'am, number one, ma'am, can consider it as a stress reliever.
3: Mm-hmm.
7: Yun yung sabi ni Sir Myrex kana, yung anger mo. Kasi pagigil ka, paggalit ka, hindi mo talaga matatamaan yung... Ang hirap tamaan, ma'am, yung plate. Paggalit ka, it should be dapat...
3: Parang magka-focus ka.
7: Yes.
3: Mawala yung ano mo, yung anger issues mo, kaya mag-focus ka na.
7: You have to focus, tapos inhale, exhale, bago mo siya titirahin para tamaan mo talaga. Kasi based on experience, yung nagmamadali ka, gigil na gigil ka, kahit ilang beses mo ba rin, ang hirap tamaan pag hindi ka relax. So, yun yung isa sa mga things na makonsider mo na nakakatulong.
3: Mm-hmm.
7: And it also, yun sa exercise din po. Kasi tatakbo.
3: Mm-hmm. Kasi parang sa field din sa ginahin mo.
7: Merong stages yung tinatawag namin. Mm-hmm. So, tatakbuhin mo yan, titirahin mo yung mga targets. Then, syempre, yung may nahabol tayong time, so dapat mabilis din. So, pagpawisan ka talaga.
3: Oh, I see. So, parang pwede na din siya pang exercise, no? Tapos malingaw pa ka. Yes. Sir, sa inyohang invitation, no, sa mga Action Air enthusiasts nga na minaw karon o sa mga gusto pa lang musulay or mutry aning sports, unsa ba inyohang ikaingon sa ila karon o unsaon ba pag-appeal, no? Ato na lang pong ilakbit or pag-support sa inyohang Shoot for a Cause sa Team Davao Action Air President's Cup 2026.
7: So, mag-invite na lang ako. Mm-hmm. So, we are inviting all gun enthusiasts and yung mga mahilig din sa airsoft enthusiasts. No? This is the very very first President's Cup na i-held natin sa BCD, Indangan, Davao City. And ang kagandahan ng event na to, it is a Shoot for a Cause. So, while nag-i-enjoy tayo sa ating hobby, nakakatulong din tayo sa mga bata ng House of Hopes na mga batang may cancer. And tawag nito,
3: asa sila pwede mo dool, sir? Ilahang pwede i-contact for registration and other inquiries?
6: May page po kami, Team Davao Action Air. So pwede lang po sila mag PM doon. And may magre-reply naman doon.
3: For inquiries sa lahat, yes, na yan po. natanong ng mga enthusiast. Yes, sir.
8: Bali, open na siya sa tanan. Kung gusto ka dili magdula or gusto lang mag-witness sa amo ang game or sa mga nagdula, open siya tanan. So, invited yung tanan. Family, tanan yun para mas enjoy ta. So, dito po sa amo ang event, na ay booth dito nga, pwede mo mag-try o ano, kanang gamit sa airsoft para base dahil maganahan mo, puhon, maka-join mo. At least maka-try mo.
3: But all, yung mga gamit, yung guns are all provided ba, yes, sir? Or mag-bring sila ng mga
6: meron
3: guns?
6: Meron po kami doon ipahiram.
3: Meron na ipahiram. So, pwede na gidaytaan ni katropang Jazz. Makita-kita gidaytaan ni. Pero mga katropa, no, pwede personally i-invite po nata itong mga katropa kay basin na makabisita po niya na sa XFM team. Sir, lastly po, unsa na inyong mga mensahe sa mga katropa na ito, nga naminaw karon, supporters, of course, mga members ninyo, og sa tanan kinatibok ano mga donors nga mutabang, no, aron mahimong successful kining inyohang ipahigayon nga Shoot for a Cause.
6: Anyways, gina-invite nako tanan na mga club yapo no na mag-join sa MUA. MUA lang mangung purpose ani is i-introduce ang sport and at the same time atong passion gamito nato for a cause na naputay matabangan, dili lang kay dula-dula lang. At least ang goal nato is managhanta, guwapo ang environment, community. Ano lang magulang ang gusto na mo may tabo. The more, the merrier po.
3: So, pwede pa maging member, mga katropa.
8: Ang amuapod na ano, na aim ani na group is ma-educate tatanan, gikan sa bata pa, gwapo ng bata pa, ma-educate na kung saan pagunit sa kuan, na ma-educate sila nga, maingon na gitang delikado, dili na siya delikado, kung nalang ito ay saktong knowledge. So, mawa na mong aim, para sa ato ang tanan na safety, Jude.
7: Once again, gina-invite na mo tanan ang katong mga mahilig sa airsoft and also katong mga beginners, dili maulo mga beginners, kung naano mo unit, naano mo gamit, pwede na to i-try kasi willing mi mo tulo sa inyo. And for those na wala pa yung mga gamit, pwede po mo try sa ang mga available na gamit dito basig magustuhan ninyo. And for those na mga gusto mo sponsor sa atong umaabot na event, yes, we are inviting you to tawag nito kung to support our activity because this activity is makatabang siya dako sa atong mga bata sa House of Hope wherein nang hinahanglan sa ato ang tabang karon. So this is not just for fun, ita sa purpose na dako siya impact sa ato ang community.
3: Sir, kailan nga ito, sir, yung specific date ng event po?
6: September 13 po 2026 sa BCD po, Indangan. Likod lang po siya ng Barangay Hall.
3: So, pwede mag-walk-in, magpunta, yes, directly.
6: Yes, pwede lang po.
3: Ayan, sa mga katropa nato, no, na gusto mag-join sa Team Davao Action Air Presidents Cup 2026. Open niya siya sa tanan, mga katropa, mapabata man, or ito ang mga katropa na medyo, ano na, bisan nanay, tatay, pwede gihapon mag-join, no? Kay matabangan gihapon sila ni mga sir na kanang, mga seniors na to na mag-join aning ato ang event. And of course, mga katropa, dili na to kalimtan kasi kini siya nga event is sa Dunay Padulngan, no? This is a shoot for a cause, mga katropa. Ayan. Daghan kayong salamat atong nakauban karon, mga katropa. Sir Kay De Los Santos, sir, ang president sa Team Davao Action Air. Daghan kayong salamat, sir, sa oras ng gigayon. Sir Ramon Luisito Villamor, sir, thank you po. And Sir Myrex Generoso, salamat kayo itong mga nakauban, mga katropa, from ato ang Team Davao Action Air. Salamat kayo sa inyong oras ng gigayon. Ugunta, no, maging successful ang event and kita-kits pohon sa September 13. Pohon-pohon. Sentro. Ayan, mga katropa, itong oras, alas 9:58 na ito, nakauban na ito ang mga, of course, mga officers na ito sa naisgutan nga grupo, mga katropa, mga airsoft group, no, sa ka-sports na naging hobby, pwede maging hobby spot, no, sa kinatibuk ang pamilya. So, kung ikaw diha, if you're interested, pwede kaayo, pwede mo mag-direct diri sa XFM Davao para matabangan po namo muna sa kung paano sila ma-reach out aron nga maka-join aning nga event, mga katropa. And anyway, possible na makasuporta na kung tabang kaayo sa ilahang paningkamot para sa tuang mga beneficiary sa House of Hope. And salamat kaayo, mga katropa. Murag pigado itong oras kay musunod pa ang impeachment trial, no, ni VP Sara Duterte. So atangin ninyo, mga katropa, musunod na human lamang aning tuang mga pahinumdum po, of course. So dagang salamat sa mga katropa na itong nakigduyog sa tuang programa karon gikan ganina ang alas 9 sa buntag hatod alas 10 ning orasa, mga katropa. Sa mga katropa na itong nagtanaw sa itong Facebook Live, mayong morning og, daghan kayong salamat sa inyo at tanayin man sa mga nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction. Og man na po adlaw, mga katropa, kita-kits nilang gihapon sa programang sentro. Sa ngalan, sa kinatibuk ang persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Juvet Espanyol, sa ngalan sa tuang main anchor, katropang Jasper Magonsa, sa programang sentro. Kamatuuran ang sandigan. Oras 9:59 sa morning.
9: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kaklarik sana.
5: Exciting!
13: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
14: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, matamag, na siya, nagkawala siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
13: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
15: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako
12: po si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayo siya sa ato ah.
15: Premium D3 coffee mix.
16: Premium D3 coffee mix.
15: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
17: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
18: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
19: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting. Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay o reply.
5: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: quality, unique designs, and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
6: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
7: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
8: Kadayawan. Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall ug booth nagtanyag og managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga

0: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan?
1: Aw.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Rated PG.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: Τα κλάρεξα ξανά.
1: Exciting!
2: Ako si Jubilee. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay kaepektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
14: XFM 89.1 Davao City.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
2: Exciting.
15: Rated PG.

0: Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Kadayawan, facts and trivia.
6: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong makaside trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga makarelax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.
7: Kadayawan.
8: Kada.
9: XFM 89.1 Davao City.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Sa balita ug impormasyon, ikaw ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Headlines. Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin Santon Gold Coffee Mix. Dalawang estudyante patay kabilang ang grade 7 suspect sa naganap na pamamaril dyan sa Ateneo de Zamboanga University ngayong araw.
2: Ama ng suspect sa Zamboanga school shooting na nagsilbing customs police chief, nirelieve na sa pwesto.
1: Senator Ping Lacson pinuna ang 1.939 trillion pesos na ginasto sa flood control pero baha uncontrolled pa rin.
2: Unang barn parliamentary election tuloy sa Setyembre 14 sa kabila ng nagarap ng ambush ayon sa Malacanang.
1: Department of Labor and Employment o Mapila laban po sa injunction sa 85 pesos wage hike sa NCR.
2: DepEd pinag-aaral ang paggamit ng sobrang gulay sa school feeding program.
1: Balitang regional, mahigit 150 na pamilya apektado sa baha sa Zamboanga del Sur. Klase sa 10 LGU kanselado.
2: Sa balitang international, mahigit 180,000 na residente sa Hawaii walang supply na kuryente dahil sa Hurricane Lala.
1: Showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
2: Sa balitang sports, CJ Obiena nasungkit ng gold medal sa Poland.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Martes, August 18, 2026 at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang malungkot na balita. Dalawang estudyante ang namatay kabilang ang grade 7 student na itinuturong suspect matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University dako alas 7:45 na umaga kanina. Kinilala ang suspect na si Muhammad Nail Halani habang hindi pa agad inilabas ang pagkakakilanlan na isa pang nasawing estudyante. Batay sa paunang investigasyon, nakapasok umano sa campus ang suspect na may dalang dalawang baril. Sinabi ni Mayor Kymer Olaso, pumasok umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga na may dalang high-powered firearm at 45 caliber pistol bago naganap ang insidente. Nagpakamatay naman umano ang estudyanteng suspect sa pamamaril. Iniulat din na nag-live stream umano ang suspect sa Facebook habang nagaganap ang pamamaril. Sa ngayon, patuloy namang inaalam ng otoridad ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Samantala, agad po na nagtipon ng mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak matapos ang kumalat na balita.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nirelieve na sa pwesto ang ama ng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na nagsilbing customs police chief sa Zamboanga. Kinumpirma ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng insidente ikinasawi ng dalawang estudyante sa naturang paaralan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril kabilang ang motibo at iba pang detalye sa likod ng insidente.
0: XFM News Nationwide.
1: Agad po na responde ang Philippine National Police sa naiulat na pamamaril dyan sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa PNP, naipag-ugnayan ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office School Authorities at iba pang tanggapan para ma-check ang kaligtasan at maayos na pag-exit ng mga estudyante, guro at school personnel. Sinabi ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon habang patuloy na inaalam nga ang buong pangyayari. Hinimok naman ang mga magulang at guardians na manatiling kalmado at sundin ang abiso ng paaralan sa oras at paraan ng pagsundo sa kanilang mga anak. Nananawagan din po ang PNP, huwag na magpakalat mga katropa na hindi beripikadong impormasyon, larawan o kaya video at umasa lamang sa opisyal na pahayag ng mga otoridad.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat ng pahumaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School kaninang umaga. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta at kinakailangang assistance sa mga nasabing estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang kagawaran ng pakikisa sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente.
1: Alas 12 sa is ang oras sa XFM News Nationwide. Sa ibang balita po tayo, bumuo ang Marcos Administration na isang ad hoc subcommittee na tututok naman sa implementasyon at monitoring na infrastructure projects para matiyak ang maayos sa paggamit ng public funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng grupo ang pagsusuri sa resulta ng mga proyekto at ang pag-check na mapupunta lamang ang government contracts sa responsableng mga kontratista. Sinabi ni Castro na naging maingat ang pamahalaan sa public spending noong nakaraang taon dahil sa pangambang mapuntang pondo sa mga proyektong walang sapat na basehan. Ngayon, muling pinapalakas ng gobyerno ang infrastructure spending sa panguna ng DBM kasabay ng mas maigpit na monitoring sa paggamit ng pondo. Layunin po ng bagong subcommittee na maiwasan ang irregularity at ma-check na may malinaw na resulta at pakinabang sa publiko ang bawat infrastructure project.
0: XFM News Nationwide.
2: Magkakaloob ng libreng towing service ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga sasakyang nalubog o naipit sa baha sa gitna ng biyahe dahil sa patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, dadalhin ang sasakyan sa bahay mismo ng may-ari o sa napiling pagawaan saanman sa loob ng Metro Manila. Para sa mga nangangailangan ng saklolo, makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na social media accounts ng MMDA o tumawag sa MMDA Hotline 136.
0: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Ping Lacson, mga katropa, ay nagsabi na yung 1.939 trillion pesos na ginastos sa flood control. Pero ang baha, sabi niya, uncontrolled pa rin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Ibinunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 1.939 trillion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan sa Flood Control Management Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2011 hanggang 2025. Sa kabila ng malaking pondong na ilaan sa loob ng 15 taon, nananatili pa rin umano ang malawakang pagbabahang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Batay sa datos na ibinahagi ni Lacson, patuloy na tumaas ang taunang pondo para sa flood control management mula 11.323 billion pesos noong 2011 hanggang 372.814 billion pesos noong 2025. Samantala, ilang umano'y maanumaliang flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro, ngayon din ang mga slope protection project at illegal na reclamation activities sa Taguig City ang naungkat sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinumiti na umano sa Office of the Ombudsman ang mga kaugnay na ebidensya para sa kaukulang investigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si political analyst Professor Dennis Coronacion na panatilihing transparent ang imbestigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects matapos umabot sa 1.938 trillion pesos ang iniulat na ginastos ng gobyerno mula 2011 hanggang 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na dapat muling siyasatin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga proyekto upang matukoy kung sino-sino ang responsable sa umano'y irregularidad at kung saan napunta ang malaking pondo.
3: Tingin ko itong patuloy na pagbaha at pagulan ay mananatiling reminder sa atin na huwag natin pakawalan, huwag natin kalimutan yung kasalanan ng mga gumasta sa flood control scandal na yan.
2: Giit ni Coronacion, karapatan ng publiko na malaman ang buong detalye sa paggamit ng flood control funds, lalo na't patuloy pa rin nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar. Mahalagaan niya ang imbestigasyon upang matukoy ang mga responsable at maging batayan ng publiko sa pagpili ng mga leader na kanilang iboboto sa hinaharap.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inirekomenda po ng Department of Justice ang pagsasampa ng 5 magkakahiwalay na kasong kriminal laban kay Marikina City Representative Marcelino Marci Chodoro kaugnay naman ng reklamong sexual na pang-abuso. Batay sa review resolution ng DOJ, may pensang August 5, 4 na kaso ng rape, true sexual assault at isang kaso ng acts of lasciviousness ay nirekomendang isampa laban sa kongresista. Ang mga reklamo ay nagugat sa reklamo ng dalawang babaeng pulis na dati nagsilbing close-in security ni Chodoro at ng kanyang asawa. Samantala, ibinasura naman ng DOJ ang kasong perjury laban sa dalawang complainant dahil sa muna ikakulangan ng ebidensya.
0: XFM News Nationwide.
2: Itutuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM sa September 14 sa kabila ng ambush sa Interim Chief Minister na si Abdur Rauf Makakuwa. Ayon sa Malacanang, ang Commission on Election o Commission on Elections ang itinuturing na isolated incident ang pag-atake at hindi ito sapat na dahilan upang ipagpaliban ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na wala ring plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Dato Odin, Sinsuwa at Maguindanao del Norte. Samantala, pinaigting ang Philippine National Police ang kanilang seguridad sa nasabing rehiyon. Tinatayang 9,400 na police ang ideneploy para tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos ng eleksyon.
0: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
1: Kapapasok lang ng balita, ipinataw po ng Office of the Ombudsman mga katropang 6 na buwang preventive suspension laban kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza. Dating LTFRB Chairman Chupilo Guadis III. Ito ay mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Abangan po ang mga dagdag detalye.
0: Breaking news. Breaking news.
2: Sampa ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court laban sa injunction na nagpapahinto sa pagpapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earner sa Metro Manila. Igreet ni Dole Secretary Francis Tolentino na dumaan sa tamang proseso ang NCR Wage Order Number NCR-27 na naayon ito sa tripartite wage setting mechanism. Hiniling ng Dole sa korte na ibasura ang nasabing petisyon na talisin ang preliminary injunction dahil nila walang jurisdiksyon ng korte sa usapin at hindi muna dumaan ang mga naghain ng kaso sa itinakdang administrative remedies. Kapag ipinatupad, tinatayang 1.1 milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa dagdag sahod na layong makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, si Executive Secretary Recto ay binigyan din po ang magiging epekto ng edukasyon sa kinabukasan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Hinimok na Executive Secretary Ralph Recto ang Presidential Scholar sa Dumaguete City na pagbutihin ang kanilang pag-aaral kasabay ng pagbibigay diin sa papel ng edukasyon laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Recto, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi rin niyang halos 1 trilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa edukasyon ngayong taon para sa tinatayang 30 milyong estudyante. Sa Presidential Scholars Program, nasa 200,000 na estudyante ang inaasahang makatatanggap ng tig 20,000 pesos na assistance. Tiniyak ni Rektor na patuloy silang susuportahan ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng surplus vegetables mula sa mga magsasaka sa pinalawak na school feeding program ng kagawaran. Ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagtatambak at pagtapo ng mga karot at repolyo sa Tublay, Benguet dahil umano sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa Education Secretary Sani Angara, maaaring makatulong ang programa sa mga magsasaka habang nakapagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga estudyante. Dahil dito, hinikayat din ni Angara ang mga pribadong kumpanya at organisasyon na bumili ng gulay na direkta sa farmers at i-donate ang mga ito sa mga paaralan. Sa pagtataya ng kagawaran, umaabot na sa 4.6 milyong learners ang saklaw ng expanded feeding program.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Department of Education at DA ay piniigting po yung milk feeding program para tugunan din ang malnutrisyon na mga mag-aaral. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Pinalalakas ng Department of Education o DepEd at Department of Agriculture o DA ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ligtas at masustansyang gatas sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutrisyon sa ilalim ng milk feeding program ng school-based feeding program. Layunin ng dalawang ahensya na makatulong sa pagbabawas ng kaso ng kulang sa sustansya at mapabuti ang kalusugan, paglaki at pagkatuto ng mga bata sa paaralan. Bukod sa pagtulong sa mga mag-aaral, nagsisilbi rin ang programa bilang suporta sa lokal ng industriya ng paggawaan ng gatas sa pamamagitan ng pagbibigay kabuhayan ng mga dairy farmers at pagpapalakas ng produksyon ng gatas sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapinggan nyo rin sa pamagitan po ng XFM 104.9 Santiago Isabela, 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo, at 95.7 XFM Tugiganaw.
0: Balitang regional.
1: Punta muna tayo sa Pagadian, mayigit sa 150 pamilya apektado sa bansa Sampuanga del Sur. Ang klase sa 10 LGUs ay kansilado na rin. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
6: Mahigit 150 pamilyang apektado sa pagbaha sa tatlong barangay sa Kumalarang, Sampuanga del Sur, bunsod sa malakas na pag-ulan. Dahil dito, suspendido na ang klase sa pampubliko at pribadong paralan sa naturang bayan. Samantala, ang bayan ng Dinas, Bayog, San Pablo, Kumalarang, San Miguel, Lapuyan, Marcos Tubig, Vincenzo Sagon, Lakewood, Pitugo at Gipos ay nagsagawa din ng suspensyon ng klase bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Social Welfare Development Office at PDRMO sa mga local government units para sa relief assistance at patuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: Senador Mark Villar, tinawanan lamang umano ng publiko ang kanyang pagbisita at mensahe sa probinsya ng Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Cagayan.
0: Live report.
7: Sa halip na ikinatuwa, tila pinagtawanan pa ng ilang netizens ang pagbisita ni Senador Mark Villar sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegalo City nitong 16 ng Agosto ngayong taon. Itong lumitaw sa ilang Facebook post matapos ang pagdalo ng senador sa mga aktibidad ng lungsod. Kung saan ilang minuto pa lamang mula nang maipost ang larawan at video ng pagbisita, mas mataas na agad ang bilang ng laugh reactions kumpara sa ibang reaksyon. Ayon sa mga nagkomento, ito ay senyales na hindi pabor o hindi natuwa ang ilang tao sa presensya ng senador sa pagdiriwang. Sa kanyang mensahe, binanggit naman ni Senador Villar na mas nagkakaisa pa umano ang mga Cagayano kumpara sa Senado. Idinagdag din niya na gagawin niya ang lahat upang maging number one ang Cagayan sa buong bansa. Ang pahayag nito'y umani naman ng iba't ibang reaction online. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang private pages kung saan sa kanilang post, binanggit na dapat maghanda mga Cagayano dahil baka matulad ang probinsya sa Las Piñas. Sinabi sa post na matapos ang issue sa Las Piñas, dito naman sa Cagayan, nakatoon ang interes ng pamilya Villar. Bukod dito, may mga ilan ding nagkomento na buti pa sa Cagayan, may boses ang senador at kayang magsalita. Ngunit tikom ang kanyang bibig pagdating sa Senado. Kilala si Senator Mark Villar bilang manugang ng gobernador matapos pakasalan ang anak ni Governor Egayaglipay. Dahil dito, madalas rin siyang makita sa mga programa at aktibidad sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng mga netizen sa social media tungkol sa pagbisita at mensahe ng senador. Mula dito sa Regent Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao. At para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Driver ng LTO patrol vehicle na nag-counterflow sa Santiago City, pinasisibak sa pwesto. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
8: Agad kumilos ang Land Transportation Office sa LTO laban sa isang driver ng ahensya matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakitang sangkot ito sa pag-counterflow at pag-obstruct sa daloy ng trapiko sa Santiago City. Sa paunang pagsusuri ng LTO, pumasok sa maling direksyon ng kalsada ang isang patrol vehicle ng ahensya at nag-counterflow pa palabas ng Centro Mall noong August 12. Kaya naman ipinag-utos ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanelao ang agarang investigasyon. Dahil dito nakilala ang driver na agad pinatawa ng LTO show cause order at inatasan itong humarap sa Intelligence and Investigation Division at magsumite ng paliwanag paglabag sa obstruction of traffic at disregarding traffic rules, maging improper person to operate a motor vehicle ang natukoy na mga paglabag nito. Ngayon ay nasa ilalim ng 90 days preventive suspension ng driver at inatasang isukong ID at lisensya nang mailagay sa alarm kasunod ng pagsibak sa nasabing driver. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsitihin ang anumang paglabag sa batas trapiko maging na mga kasapiman ng ahensya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Dalawang motorista na sawi sa magkakahiwalay na aksidente sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Dalawang motorista sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at Talisay City. Sa Cebu City, dead on the spot ang isang 38-anyos matapos umanong makatulog habang nag-counterflow at bumangga sa isang SUV sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, pasado alas 3 na madaling araw nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Jameson Argoncillo, isang crane operator sa isang malaking mall sa South Road Property sa Barangay Mambaling. Ayon sa kanyang asawang si Margie, galing sa night shift ang biktima at pauwi na sa kanilang bahay sa Subangdaco, Mandawi City nang mangyari ang aksidente. Samantalang isa ring motorista ang nasawi matapos masangkot sa aksidente sa Cebu South Coastal Road malapit sa Talisay City Port pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. Batay sa paunang imbestigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorista habang patungo sa Cebu City nang sumagi sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, ilang metro ang pagkakatilapon sa rider habang bumagsak sa Center Island. Kinilala ng kanyang pamilya ang nasawi na si Pedro Apawan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sani at ipapag detalye ng magkahiwalay na aksidente. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sanfone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
1: At panghuli, mahigit sa 100,000 pesos. Halaga po ito na ilegal na droga na kumpiska sa Culasi Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique. Live report.
10: Arestado ang isang lalaki na kabilang sa target list sa isinagawang bypass operation sa Barangay Centro Norte, Culasi, Antique. Dakong alas 7:24 ng umaga noong Lunes, Agosto 17, taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si Alias Jack, 41 taong gulang, may asawa, negosyante at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon. Inihahanda na rin ng mga kaukulang kaso laban sa sospek dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Culasi Municipal Police Station, katawang ng Philippine Drug Enforcement Agency Antique Provincial Office at Provincial Drug Enforcement Unit Antique. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapantesa Mariano X sa Funnews.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Mga katropa, katropang Brian, may binabantayan tayong LPA at ito po ay may mataas na possibility maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Kapag naging bagyo at nasa loob na ng Pinas, tatawagin itong Neneng.
2: Katropang buddy, isa pang LPA ang binabantayan naman sa labas ng PAR at mayroon ding mataas na chance ang maging tropical depression sa parehong panahon.
1: At mayroon ding

0: ang nawala ng kuryente matapos sagupitin ng Hurricane Lala ang Big Island bago ito humina bilang tropical storm. Batay sa power outage monitoring data, nasa 183,123 na customers ang naapektuhan po ng pagkawala ng kuryente. Iniulat naman ni Hawaii Governor Josh Green na mahigit sa 100 na bahay ang napinsala dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Patuloy na nakataas ang tropical storm warning sa Kauai County habang pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa bantapon ng pagbaha at iba pang panganib.
1: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang TV host actor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Ibinahagi mismo ni Edward ang kanyang engagement habang nagsasalita sa isang church gathering kung saan ipinakita rin niya sa screen ang larawan nila ng kanyang fiancé. Ayon kay Edward, matagal niyang ipinagdasal ang isang relasyon at masaya siyang ipinagkaloob ito sa kanya. Agad naman umani ng pagbati mula sa kanyang fans ang anunsyo ng aktor na matagal nang hindi nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang love life. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muli nagkampyon si Filipino pole vaulter EJ of Vienna matapos duminahin ang Golden Sand 2026 sa Poland. Nalagpasan ni Vienna ang 5.91 meters, ang kanyang pinakamataas na marka ngayong season para makuha po ang gintong medalya sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang pangwalong gold medal ni Vienna ngayong 2026, mga katropa, matapos ang sunod-sunod na podium finishes sa iba't ibang kompetisyon sa Europa at Asia. Nalagpasan ang 40 anyos na atleta ang dating season best niya na 5.85 meters sa Madrid at 5.83 meters sa Germany.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Martes tayo, katropa, August 18, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian DePaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklares, Ana!
5: Exciting!
4: Exciting! Exciting!

Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The secret of health.

0: Battle Plus Gold.
1: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na siyod kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold,
2: mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si George, sakit o kapoy sige akong lawas. Wala d'yo ilan ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo epekto. Gani, nagpasalamat d'yo ko sa nag-recommendar na ko amin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo na ko ang pag-addict sa akong lawas.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asilog, gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dughan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o asib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag yun nitukar ang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maayong adlaw mga katropa and welcome na usab na niya itong programa The Secret of Health. Anya na usab ang inyong health consultant CJ Nidruda. Inyong magkauban na sige po ang pagkatod kaniyong informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas sa hilabi na sa unsang atong matuldukan kinigay na itong mga balatian. Welcome asa magkakaroon ng lugar mga katropa. Tungod kay live na usab kining atong programa The Secret of Health. Dini sa gyapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. And kamusta kamong tanan din ha mga katropa? No, adlaw karon sa Martes. Kapit sa 18, no, nining bulan sa Agosto. Gayod mga katropa, live ang atong programa. Hilabi na din sa 89.1 XFM Davao. And happy listening sa ato agayong mga avid listeners, mga katropa, hilabi na sa mga taga-Matina, no? Nagantag mga avid listeners din na, mga katropa. And at the same time, avid client po ng Yes to Health Wellness Center, no? Sa mga taga-Turil, taga-Katalunan, no? Sa pangalugar lugar din higayod sa Davao. Ayan, kamusta po and welcome sa atong programa The Secret of Health na mga katropa. Happy listening usab no sa mga nagapaminaw karon sa ato aga yung programa pinaagi gayod sa 107.1 XFM Tagum, no, ilabi na sa mga taga Mankilam, no, and then din na mismo sa public market sa Ganti Road. No, dagan nasab kitag mga avid listeners din na mga katropa sa Tipasa Street, no? Din na gayod mga katropa paingon og agitawag na to sentro sa Tagum. May adlaw, kamusta kamo din na mga katropa? Happy listening usab no sa mga nagapaminaw karon sa 99.1 XFM Mati. Ayan, happy listening po mga katropa and welcome. Kita-kits ang karong gayong adlang Huwebes. So, pila na lamang kaadlaw mga katropa, duha na lamang kaadlaw. Kita-kits na din ha sa ato agayong Yes to Health Clinic Mati Branch. No, tungod kay ipahigayon usab nato din ha ang ato agayong face-to-face free health check-up and consultation. Regular nga schedule nato matag ikatulo ka Huwebes, no? Kada bulan na mga katropa. O karumpit sa 20 adlang Huwebes, kita-kits na din ha mga katropa, din na gayod sa ato mismo nga Yes to Health Clinic Mati Branch sa mga katropa. Magsugod ta din ha, no? Alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. So whole day, maugayod ang ato ang libreng servisyo. So alang gayod sa mga taga Davao Oriental, kita-kits ta gayod mga katropa. Happy listening sa mga taga-Bukid noon na di nagpapinaw karon sa 101.7 XFM and 95.9 XFM Jensan. Live sa mga itong programa mga katropa, 91.3 XFM San France and 95.7 XFM Bayuga. Bagong adlaw, siyempre bagong oportunidad ngani ka na ito, ilabi na kung kamo adunay balatian, ayaw kamo kawalas paglaom ha, tungod kay nining atong programa The Secret of Health, atong hatagan o pagtagad kinigayong mga problema sa panglawas, ato kining hatagan o pagtagad na pinaagi gayod sa herbal o natural gayod mga katropa ha. Kinibitaw mga simpleng nga mga pamaagi, pero kung ato la kining himuon, ilabi na kung ubanan na ito kiniog healthy diet and healthy lifestyle, by God's grace and help, pwede kayo matuldukan kini ato ang mga balatian ng mga katrabaho. Usas pinaka-importante, kini ato ang programa, ato gayong ginasubay pag-ayon, kung sa ang mga pamaagi o pwede na itong himuon, na ato malikayan ang balatian. No? Kaya permi na ito ni ginapahinumdom, prevention is always better than cure. Mas mayo samtang wapata na igo. No, ado na tay gitawag na tog paglikay, no? Sa gitawag na tog balatian na mga katropa. Okay, less gitawag na tog gastos. Usa na sa pinaka-importante kay nining atong panahon bitaw. No, bisag unsaon na to pag-ingon nga ang tinuod nga kalipay dili masukod sa gitawag na tog bahandi og kwarta, pero Pag mato ta si realidad mga katropa, dako gitawang kayo gikinahanglan. Kining kayong gitawag na tugbahandi o bisag labi na kining gitawag na tugkwarta mga katropa na. Okay, pag muisgot po tag panglawas, ilabi na sa pagpanambal, usahay po draba na. Sa ato ang mga katropa din na nga nung way tambal ginom, nga nung wala ka undergog medication tungod kay kulang sa gitawag na ito budget mga katropa. No? So aduna dyan ay dakong koneksyon, maunang tawon, maningkamot ang hilabi na kanato nga mga kabus tawon, naningkamot dyan ang maampingan na ito ato ang lawas. Maunang ato ang susihon, kining mga simple nga mga pamaagi para gayon maatiman ang ato ang lawas mga katropa. Ha? Busa, ubanin na sa bako ninyo, nini ato nga bagong edisyon, bagong adlaw sa ato ang programan The Secret of Health. Pwede ka mo mapadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana. No? Sa ato agayong text line number na 0909-176-2844. Busbun ko, ato ang text line number 0909-176-2844. Ug ato gayong hatagan o pagtagad kana inyo inyong mga mensahe unya human gayod sa atoang health information. Oras nato sa tibuok Pilipinas alas 12:44 na mga katropa. Og kining orasa hatod kaninyo kauban ang atong programa The Secret of Health. Nadiin kini gipaluyuhan na sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mas gipakusog, mas gipaepektibo nga mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Oh, grabe na gayod ka daghan na ang nalipay. No, tungod sa kaayuhan nga gihatod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, nationwide, dili lamang din is Mindanao, Visayas, Ilabinas, Luzon. No, nagagamit na gayod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, tungod lagi kay ilan nakita silang kagalingon sa diyang sila ni Suway sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule na himong dindot judaw ang ilahang paminaw. No? Ilahang panlawas na himong hapsay. Tungod lagi kay kini ato ang Santon Plus Gold usa ka food supplement. Kung unsa man ang imuhang gibati din ha, ilabi na kung wa kay gibati, edi mas sa dakong ikatabang kini gayong ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Matabang ni mga katropa ha, bisan pa mang wa kay gipangbati din ha, tungod kay musugutag sa dili, wa jud tawoy tao karon nining atong panahon. Nga din labi na nagkataas ang iyang edad, nga din di jud siya makaangkon o gitawag na itong balatian. Na, bisan unsa pa man ka-healthy, maabot jud ng balatian mga katropa, labi na maabot na tan sa pangidaron, mo nang kinahanglan adun na yun tayo hinagiban. Ato ang Santon Plus Gold, usa sa pinakanindot ng food supplement. Ang mutabang gayod sa lawas para bisan pa man, maabot ta sa gitawag na itong pangidaron, anaas agihapon ang pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas. Kung adun na may pagkaproblema sa panglawas, pero anaalang sa gitawag na itong ginagmay, no? Dili ni mga gitawag na ito, grabe jud nga mga balatian bitaw. Labi na maapil ka sa mga uso na nga mga sakit karon, medyo bugat-bugat buts paminaw, na? Maunang anaadyod ka nato ang pag-amping mga katropa, ha? Okay, syempre, anaarapod ka nato ang desisyon. Kung wa pa mo kasuway din, ha? Wa pa mo kainom sa atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ayaw paglangan, pangita ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga nagunang butika din ha, sa inyuhang mga lugar. Available ang atuang Santon Plus Gold. And especially sa ato agayong Yes to Health Clinic, ang ato ang Santon Plus Gold mga katropa, available usab kini. Ug mas gipabrato para gayod maka-avail gayod ang ato agayong mga katropa. Hilabi na naglisod ta sa ato ang budget ha. Labi na kung ikaw senior citizen ay lamang kalimot pagdala sa imo senior ID. Para gayon maka-avail ka sa ato agayong big discount mga katropa. Available usab ang ato ang Santon Vitamin C, ang Alkaline Vitamin C. Usa sa pinakanindot ng vitamina nga din kikinahanglan sa ato ang lawas. Okay, kinirabang vitamin C. Dapat everyday masudlan jud nato o no, masuplementuhan jud nato ang ato ang lawas o vitamin C mga katropa. Tungod kay usa kini ka vitamina nga din water soluble. Mabot po sabot, matunaw ra siya sa tubig. Ipagawas ra po siya sa lawas mga katropa. Dili para sa bitaw sa ubang vitamina nga diin magpundo or matigom sa lawas, magamit na pod sa pipila or sumunod ng mga adlaw mga katropa. So mo nay paghitabo nining gitawag na to ga vitamin C. That is why ang ato ang mga health experts nagaingon, huwag nag-a-advise, mas maayo everyday, do not jud tay mga pagkaon nga sagana sa vitamin C, no? Pero lagi kung di po tahilig og mga pagkaon, hilabi na di tahilig og prutas o gulay, amo nang kulang jud tag vitamin C. Amo nang aduna tay sa anton vitamin C, ha? Labi na sa mga dihilig diha mo kaon og mga gulay, prutas, pag-inom og sa anton vitamin C, tungod kay kana gayon mga katropa, gikinahanglan. Ato amo nang gitun-an bitaw kung unsa ka importante ang sa anton vitamin C alang gayud sa kinatibuk ang kalihukan sa lawas. Dili lamang pampalig-on sa ato ang immune system, especially para mahimong healthy ang imuhang absorption, no, sa imuhang lawas, gikinahanglan usab ang santon vitamin C mga katropa. Para sa mga kabayan nato din, ha, ilabi na kung ana-anas pagluya. Okay, dito ang pirmi mag-ubo, pirmi mag-sipon, no, aduna po'y kaluyas bukog, aduna'y paglisod sa tulog, o adunay pagka-problema sa memorya. So, way, kini ato ang alkaline na vitamin C, ha? Tungod kay aduna kini dakong connection, ikatabang, hilabi na sa blood circulation, even our brain function, no? Tungod kay our brain, usa kini kaparte sa lawas nga diin na adunay hataas nga level of vitamin C. Manang kinahanglan pirmi dapat nindot na ang level sa vitamin C mga katropa. And of course, piliya ang alkaline na vitamin C para may problema din ha sa imuhan chan. Ilabi na kung aduna kay pagkasensitibo din ha sa imuhan chan mga katropa. Kung adiin na gusto unta kang dungagan or sudan ng vitamin C ang imuhan chan, pero nga nung kaasluman, okay, basic dili po na alkaline na vitamin C ang imong giinom. Na? So, piliya ang alkaline base na vitamin C. Maugayod kini ang ato ang santon na vitamin C mga katropa. Mao kini ang pinaka the best combination and the best duo, santon plus gold herbal capsule and the santon vitamin C. Available sa butika ng adult sa inyong lugar. Available sa mismo sa Yes to Health Clinic. Og sa mga katropa nato, no, nga din hilig muinom og kape, ayaw kalimot adun na kita yung mga healthy nga kape, ha? Santon Plus Gold Herba, Santon Plus Gold Coffee Mix, and Santon Plus Coffee Mix mga katropa, and Premium D3 Coffee Mix. Kini ato ang mga lambian og healthy nga kape. Og amo na pag-igo asa inyo ha maganahan din, ha? No? Asa mos mas makaangay. Available man na ang ato ang tulo ka kape sa ato ang mismong Yes to Health Clinic. Kunya pidi, pwede pa jud dito ninyo mismo tilawan, no? Tungod kay aduna po tay libreng init tubig, no? Natay mga persa siya din na mismo mga katropa sa ato ang Yes to Health Clinic. Diha-diha dayon kung gusto mo mga pe, pwede mo mga pe mga katropa, ha? Bisitahan lamang ang ato ang Yes to Health Clinic at dinhi kayo sa Tibuok, Davao Region. Aduna kita ay tulo ka branches, Davao City, Tagum City and Mati City mga katropa. Kung gusto ka mong bisita, pwede ka mong mukontak sa ato agayong text line number na 09091762844. Ug ugma adlaw kayo nga Miyerkules, no, ang ato ang schedule ugma mga katropa din na gayon sa ato ang Tagum branch. Busa kita-kit sa mga taga Tagumenos og uban pa nga diin nga duol gayud sa Tago mga katropa, og gusto magpa-check up og libre, ala bisitaha ang Yes to Health Clinic at Tagum branch nga nahimutang sa M Central Building, Ganti Road, tapad kita sa Mr. DIY palengke mga katropa. O, mag-abrido na ang ato ang clinic ugma, no, alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Busa sa mga nagaplano magpa-check up, kita-kits ugma mga katropa, hangtod na Bernes, ha, o kakauban usab ang adlaw Domingo. Oras na to, alas 12:52 na. Mag-alang kayo sa pagpadayon itong programa The Secret of Health. Bago tamo ato sunahan, ilabi na sa ato ang health information ato sa ang paminawan na gikan sa atong master control na Sir Royce. Ang maanindot nga testimonya sa Gapon, maghahatag ka na itong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw, aduna gayoy balatian. Atong paminawan.
1: Mayang adlaw mga katropa, live kita karon kauban si Tatay Nestor Arcuba. Tatay, kumusta? Bago ka niya ito din sa Yes to Health, kung saan ganito yung mga balatian?
2: Ako kay Bati, ito. Para kita nga kung abaga. Ako to. Ako hard. Ako tuhod, murag lelay.
0: Murag way kusog.
2: Way kusog.
0: Kamusta man tatay? Sa diya nga, nisuway na ka sa pagpanambal sa US 12. Kumusta yung pagina?
2: Ay, ayos kayo eh. Susi sa 15 days.
0: 15 kadlaw?
2: Una, dito yung alibyo.
0: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
0: Kuto-kuto, okay na?
2: Okay na.
0: Kunya ang TL nga ng laylay?
2: Wala. Murag wala yung gaan, baka rin.
0: Bukan?
2: Uyoy.
0: Gaan na kayo?
2: Gaan na kayo.
0: Unsay maingon nimo tatay sa mga naminaw karon?
2: Sa naminaw karon, sa parehan akong diferensya sa akong lawas. Kumusulta lang mo diri sa Yes Health Clinic. Sa nimutang sa GSIS at mag sa
0: Kawayan Red. Ayan, dagang salamat tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka tay?
2: Taga-Limaw.
0: Limaw.
2: Piñaplata.
0: Davao City.
2: Davao del Norte.
0: So, dagang salamat tatay ha. O, siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.
2: Okay, kayo po. Testimony po ko, ane.
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropa, ini atong programa The Secret of Health. At sa gihapon inyo makauban, your health consultant at CJ ni Drew na. Wag a oras na to, alas 12:58 na. And happy listening and welcome ha sa mga bagong abot nato dinhang mga katropa nga di naminaw karon sa lang mga nagkanaiyang radyo. Live kayo ng atong programa mga katropa ha. And then kung adun na kamoy buot nga ipadala nga mga mensahe or ipaabot din ang atong programa or bisan pa man itimbaya, pwede kayo mga katropa, welcome ka mo. No, ipadala lamang inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. Gani, adura na kita yung mga pipilag ka mga nagpadala silang mga mensahe. Standby mo din ha, no? Tungod ka atuan ang basahon unya human gayon sa ato ang health information. Sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live, happy watching po mga katropa. Pwede usap ka mo din ha, mo comment ha, sa mismong comment section. Kung doon na ka mo'y buot nga ipaabot sa atong programa or pangutana, mahitungod ka sa panglawas, so welcome ka mo mga katropa. I-search lamang ang atuang XFM Facebook page. Din ha, gayon sa inyuhang Facebook apps mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. Mao ka na ato ang XFM Facebook page ha. Hindi na makita ninyo karon na live ang ato agay yung programa The Secret of Health. Pwede usab ninyo bisitahon ang ato ang official Facebook page ng Yes to Health Davao Region ng mga katropa. No, i-search lamang ang XFM, Yes to Health Clinic Tagum Branch, no, and Yes to Health Clinic Wellness and Pharmacy mga katropa. Mao ka na ang ato ang Facebook page. And gani, kung aduna ka mo yung mga concern, mga questions, no, regarding kayo sa ato ang mga servisyo o mga produkto, pwede usab ka mo din ha, mo message mga katropa. Ha? Ala, una na gayon yung punto nini atong programa The Secret of Health. Huwag padayon kita sa unahan. Atong i-padayon ang ato ang natunan kahapon mga katropa, mahitungod gayon sa usa ka pinaka-importante nga minerals. Nga din atong naisayran kahapon nga kini diay adunay dako kaayong responsibilidad, no, sa matag kalihukan gayud sa ato ang lawas mga katropa, especially sa ato agayong gitawag kini og fundamental driver, no, kining sodium mga katropa. Pag muisgot ang driver, buot pasabot mao kini ang tigdala, no, sa mga sustansya, na sa mga pipilang ka mga protina nga din gikinahanglan sa matag selula nato mga katropa, no, and then usa-usab kini sa gikinahanglan na para gayud ma-activate ang ato ang mga skeletal muscles and even our heart muscle, no, sa ato ang brain communication. Ato ang naisayran kahapon nga ang sodium usa day kini sa gikinahanglan. Gani, ato pong naisayran kahapon nga kinahanglan di ay aduna po di ay healthy ratio. Buot pasabot, mahimsog nga gindaghanon, no? Sa gitawag na itong sodium nga atong isulod sa ato ang lawas. Dili porkit nga gikinahanglan ang sodium, magpataka na po tagsulod og sodium sa ato ang lawas, makadaot po na mga katropa, no? Munang ato ang naisayran kahapon, dapat di ay sa lawas o sa katao, kinahanglan naaragyod sa gitawag na itong 1.5 grams to 2.3 grams of sodium per day ang dapat makasulod sa ato ang lawas. Kung atong iagi og a teaspoon or kutsarita, dapat usa ka kutsarita sa usa ka adlaw mao lamang ang makonsume, no, sa usa gayud ka adlaw. Perting gamay ra jud mga katropa, na mao nang labal permi jud tawo na sobra ang sodium nga ato masulod sa lawas, sa mao nang pila ka tuig mag-suffer jud tawo ng atuang kidneys mga katropa. Ang tao makasinati na og mga pipilag ka mga symptoms, na mao nang ato pagpadayon karon sa ato programa The Secret of Health. Ato ang hisgutan kung unsay mahitabo sa lawas, sa dihang adunay gitawag natog hataas nga level of sodium. Gitawag kini siya og hypernatremia. Nga din kini nga kondisyon
Adunay sobra nga pagkataas sa sodium at dinha gayo da sa lawas o sa katao. Gani na sayod ba mo nga aduna di ay gitawag na to ga short term effects and the long term effects nga pwede gayong batiyon sa usa ka tao sa deng aduna siya too much or excess of sodium dinha gayod sa gitawag nga lawas ang mga katropa. Atong unahon kining gitawag na to ga short term effects. Number one nga pwede gayong batiyon and commonly kining gitawag na to ga thirst or pagkauhaw. No, diha-diha dayon pag mabati nimo nga sobra ka parat, no? Sobra ka taas ang sodium sa imuhang gikaon. Di ba kay diha-diha dayon mag-message dayon ang imuhang brain og thirst, no? Uhawon ka dayon, mangita jud ka dayon og tubig ang mga katropa, no? O, tungod kay kana usa ka signal sa imuhang lawas nga diin gikinahanglan ang igong tubig para gayud madilute, no? Or ma-flush out. O, ato gayong mga sobrang sodium diha sa imuhang lawas ang mga katropa. O, muna'y pinaka number one nga bation, no? Thirst or pagkauhaw. Ikaduha, aduna usab possible nga bation nga short-term effects. Nining gitawag na to ga fluid retention. Ang uban, labi na kung grabe na ka gitawag na to ga loaded ang ilahang kidneys tungod kay aduna nay pipila ka panahon nga diin tawon grabe na kataas ang sodium level sa ilahang lawas, aduna nay gitawag na to nga pangpanghubag or pang panghupong dayon, no? Or fluid retention atong gitawagan ang mga katropa. Pag grabe gani makaon og bulad labi dag makasaw-saw sa suka, di ba kay unya-unya manghupong din ang nawong, manghubag din ang tiil. Manay gitawag na itong mga fluid retention or edema, mga katropa. Cause of excess or high level of sodium, mga katropa, no? Pero unya-unya dayon, hilabi na sulod adlaw, mawala na po na siya. Tungod lagi kay short-term effects, mga katropa. And then ang ikatulo, kining gitawag na ito neurological. So ipasabot ni ini. Muna nang giingon ako ganina. Ang uban nga katawhan, adunay bation nga pag paminhod, panglaylay, nga din murag adunay magtusok-tusok sa ilahang mga kamot, sa ilahang mga tiil, sa ilahang mga abaga. Gani ang uban na bation og fatigue, no? Pagkakapoy, pagkaluya. So kana nga mga senyales, mga katropa, sa ilahan ng mga nerves nga din aduna usay pagkadaot tungod kay lagi ang sodium o kini ang mo-activate, no, sa ato aga yung mga skeletal muscles, even our nervous system. Pero pag aduna ay sobra usab niini, grabe usab lay kini og impact mahitungod gayud sa ato ang mga nerves ang mga katropa. O kung ato puta sa gitawag na to long-term effects, no, kini mga short-term effects nga din napasagdan gay baliwala lang. O tungod kay lagi pila ka oras, pila ka adlaw, nawala raman pod. So giunahon na nga okay ra siguro, no? Kunya pag padayon gihapon, kaon gihapon og mga pagkaon nga sagana sa sodium ang nahitabo, maangkon kining gitawag nato nga mga long-term effects. Number one, hypertension. Ang hypertension, pag inani gani gitawag nato ni siya og primary hypertension tungod kay secondary hypertension tungod kay ang pinakahinungdan, the irritation of the other organs in the body. Okay, pinakahinungdan nini or main cause is ang kidney, no? Aduna na pagkaluya. Wala na na-manage ang sodium level, wala na flush out sa lawas, hantun ni daghan na sdugo, ni taas ang pressure sa dugo, maunang aduna na gitawag na to ga long-term effects of having a hypertension. Kini mga katropa, ha, mao nang i-check jud nato na ilabi na sa mga katropa nato nga din adunay high blood karon, mas maayo inyo ha jung ilhon unsa hinungdan sa inyo ang high blood, no? Dili kay basta kay naay high blood, mao na ni doc, no, na ako'y high blood ga inom mang kog maintenance na lang, mas maayo jud ilhon nato gani sa ato ang practice sa Yes to Heart Clinic, no? Kung kamo mo bisita, mga katropa, atuwa jud nang gina-check ang inyuhang mga iris signs, no? Kaya atuwa nang mahibaluan kung unsa ka healthy ang inyuhang gayong blood circulation, ang inyuhang mga nerves, ang inyuhang gayong mga nerve breath ang tawag na to ana, no, sa iridology studies, mga katropa, kung ligon pa ba, and especially ang inyuhang gayong mga blood circulation, and if you have a scarf rim or venous congestion,
Mga loaded of sodium, makita nato na sa inyong mga Irish signs, mga katropa. Mao nang ato ang mailhan kung unsa nga klase ang high blood nga naa sa imuha. Hindi mas mahimo pong nindot ang pagdagan sa ato ang medikasyon. Mao nang by God's grace and help no sa US to Health Clinic, kung ikaw adunay high blood, pwede gayud nato na matuldukan ng mga katropa. Pero wat nato gino-encourage ha, wa taga-advise nga diin undangan ninyo na pag-inom ang inyong mga maintenance. Wa nato na gina-advise mga katropa tungod kay lagi gikan na sa inyong mga doktor, sila ra po'y makaingon nga inyuhan na ba ng undangon or dili, mga katropa. Kini ato ang mga pamaagi, pagtabang lamang, pagtudlo lamang sa inyong mga maintenance nga diin mas mahimong nindot ang dagan sa lawas, mas mo-improve ang paminaw, pinaagi gayud sa herbal o natural nga mga pamaagi, mga katropa. Ikaduhang long-term effects of having excess sodium or high level of sodium din sa imong lawas, mga katropa, kining gitawag na tog heart stress. Tungod kaya nga sodium, usa kini sa nag-activate sa ato agayong mga heart muscle. Pero kung aduna po dahi too much or sobra ni ini, mga katropa, aduna po dahi gitawag na tog heart stress. No? Ang imuhang kasing-kasing, grabe na ang iyahang paglihok. Burang bitawag na sobraan og activate. No? Ilisod pa bitaw ni? Dapat igura ma-activate, pero pag nasobraan kag activate, mura kag ma-hype. Mura bitawag, kuya mura bang i-imagine. No? Imo ani mga practical, pag masobraan bitag activate ang usa ka butang, mura po nagmagwild. grabe po na ang iyang pagdagan. So inana, the same way sa atoang heart muscle, aduna po di ay gitawag na tog heart stress, mga katropa. Kung kini kay delikado tungod kay makapataas sa tsansa, nining gitawag na tog pag-atake sa kasing-kasing mga katropa. Ikatulo, brain and stroke risk. Tungod kay ang sodium, gikinahanglan na to have a better brain and healthy brain communication. Aduna gihapoy dakong impakini kung adunay excess or high level of sodium, mga katropa. Kini makadaot sa ato ang mga blood vessels. Amo nang delikado kayo og taas ang tsansa nga pwede gayud ma-stroke ang usa ka tawo, mga katropa. And of course, pang-upat, dili mawala, kining gitawag na to ga kidney damage. Pagkaguba or pagkadaot sa imuhang kidneys, mga katropa. O, kanabitaw nga taga-adlo na lang imong kidney, magka-problema na unsa na maning lawasan nga. Sige na lang mani og pasulod og sobrang sodium, no? Di ka po'y natawon kong paggawas, no? Kung makastorya pa niya ito ang mga kidneys, mga katropa. Tungkol kay ang kidneys, mamagunitig ang iyang trabaho, mamagunitig ang tighinlo sa ato ang lawas, no? Tigtanggal sa mga hugaw, o diha sa ato ang dugo, iyahan ng salaon, pinagi sa ato ang mga nephrons. O pag muisgot ang hugaw, kauban na dinha ang mga sobra-sobra, sama na lamang nining gitawag na itong sodium. So madetect na sa ato ang kidneys o sobra man ni akuan ng hinloan. Ang problema kung kada adlaw na lang, makita niya nga pirmi na lamang ni sobra, o niya mayong tagamay rang sobra, daghan pa dyan kaayo. Oo niya, para mas mahimong nindot kini nga paghinlo sa ato ang kidneys, mga katropa, take note, nanginahanglan siya og enough water supply. Okay, ang pamaagis paghinlo sa kidneys, dili man sa ato ang practical nga mga tao nga din, mugamit tag silhig, mugamit tag unsa pa ng mga gamito na to para pangtanggal sa hugaw. Ang kidneys, ang iyang ginagamit sa paghinlo, tubig. Timanaan na to na ha. Mauna, kung kulang pa dyan ang tao og tubig, hindi, samot magka-problema ang imong kidneys, unsaon na kung ipaghilo niya, taas na kayog hugaw, taas na kayo ang sodium, maunang adunay pagka-damage sa imong kidney, kadugayan. No? Sa mga tao nga din na hilig og mga high sodium foods, manang kinahanglan ato ang isipon ha. Okay, loy, puntawan kayo ang ato agayong agitawag nga kidneys, mga katropa. And the fluid retention, mauna ni kining gitawag na itong edema. Kung adunay short-term effects, nga din inyo nang gibati ka niya, mawala na sa pila ka oras, sa pila ka adlaw. Pero take note ha, possible mahimo gihapon ning long-term effects, mga katropa, kung inyong igipasagdan. No, mahimo na dyan taon na sakit, mga katropa, fluid retention. Manghubag ang tiil, ang kamot, ang naong. Kanya ang pinaka-worst ni init tungod kay possible, adunay gitawag na to shortness of breath. No, maglisod na ginhawa.
hapuon na. Okay lagi, ang pinakadelikado kung musaka gid ang tubig paingon si kasing-kasing, ay naku po. Mas dakong problema mga katropan, okay? So kinahanglan atong hatagan o pagtagad. Inyong ilhon, inyong kaugalingon karon, ilabi na kung adaan mo sa mga pipilang ka mga kondisyon na atong gipanghisgutan karon, asa man dito sa short-term effects man. Ilabi na kung anaan na gid, sa gitawag na to ga long-term effects, edi mas maayo ang pingi ang inyong lawas. Bantayi ang inyong mga pagkaon nga din ginasulod sa lawas. Basig taas pa kayo nag-sodium o niya, naana mo sa gitawag na to long-term effects, naana mo'y heart problem, naana mo'y hypertension or high blood. Ay, naku po, o niya, sige, gihapon mo kaon og mga loaded of sodium, edi samot. Saon pagkaayo gayo da sa inyuhang mga balatian na mga katropa, no? Unya, kung wa pa man mo'y mga high blood, wa pa mo'y problema sa inyuhang kasing-kasing, no? Sa mga katropa na to din na, nga din, murag paminaw nila, okay pa ang ilahang lawas, no? Baskog pa ang lawas, pag-amping sa gihapon mo, mga katropa, ha? Kaya kinira bang sobrang sodium sa atuang lawas, dili ra ba ni maghatag dayon og early warnings? Dili ni diha-diha dayon nga diin na muhatag og mga pipilag ka mga symptoms nga nagpasabot nga diin na grabe na ang sodium maliban sa kining gitawag na tog thirst na or kauhaw. Mao ni ang pinaka number one man jud no nga diin na directly makita na to nga sobra rata sa asin kay uhawon man ta dayon no. Pero lagi mo inom ra po tag tubig mo wala ra po dayon ang kauhaw. No, pero kining gisigutan dinhing mga early warnings nga din dili ipakita sa lawas kung aduna na mga too much sodium level. Katotong gipanghisgutan na to ganina, no? Pagkadaot sa kidneys, pagka loaded or pagkaluyas kasing-kasing, no? Pagkataas gayud sa blood pressure, and then pagka possible, pagkataas sa tsansa nga din pagka guba usab sa kalihukan sa atong brain and even high risk of stroke. So dili na nimo mabati dayon mga katropa sa dihang aduna nay pagtaas nga sodium sa imong lawas tungod kay hinay-hinay kini nga pagka-damage dinha gayod sa pipila ka mga organo. Amo nang gina-advise, please i-check permi ang atoa gayong mga pagkaon dinha, no? So how to limit sodium and the benefits of a healthy sodium balance ato ang hisgutan unsaon usab pag-limit nining gitawag na tong sodium. Hatagan tabog mga practical tips, ha? Unsay himuon nato para gayod mahimong balanse kini gayong sodium level sa ato ang lawas mga katropa. Number one, choose fresh over processed. Kung mas maayo naman lang, available man lang, piliad jud ning mga presko nga mga pagkaon. Ayan ang mga proseso nga mga pagkaon, no? Kung available man lang mas maayo. Pero kung di jud available, hilabi nag naa ka sa lugar nga diin lisod jud ang makita nga mga presko. Ay, labi na sa ato abitong kining gitawag na to ga mga trabahante nga diin naas lugar nga walay mga tinanom. No, ilabi na nasa mga kanang mga mananagat, no, mga seaman. Oh, sa panang mga trabaho nga din asa magoy tanom din ha, edi nakaasa ra jud na sila sa mga proseso nga mga pagkaon, no? Edi no choice, wa gitay mahimo niya ang mga katropa, but as long as nga din available, and then kaya man lang nimo makakaon og mga presko, mas maayo pili ka na mga katropa, no? Sama na lamang sa presko nga gulay, presko nga prutas. Kung gakaon ka og mga karne, presko nga karne, presko nga isda, para gayon malikayan kining gitawag na to nga mga proseso nga mga pagkaon. Tungod kay lagi ato na ilhan og nahibaluan gahapon nga 80 to 90% of sodium loaded kana mga katropa sa mga pagkaon nga diin gitawag na tog proseso, no? Mao nang gina-advise jud sa atong mga eksperto, number one, para mabalanse ang sodium level, pilia ang gitawag na to nga mga fresh nga mga pagkaon. Ikaduha, use natural flavor. Mas maayo dito tas mga lamas, no? Mga ahos, mga bumbay, mga luya. Kay kana nga mga lamas, mao man ginay mo palamis sa mga pagkaon, ha. Dili kita mo asa anang mga pampalami. Sa pare mga pampalami, mga food na seasoning mga katropa, ha. Kay aduna gid nay extra sodium gayod ang mga katropa. Gani ang gina-advise, mas maayo kung muadto man ta or mugamit man tag mga pagkaon din, ha, no, or ato ang ginabutang sa ato ang panimalay, i-check permi, basaha permi ang mga labels
no, piliya ang low sodium or no added salt para mas maampingan nato og panigurado malikaya nato kining excess sodium ang mga katropa, okay? And then reduce sauces, no, and condiments. Kung hilig ka mo gamit din ha og mga soy sauce, no, mga ketchup, mas maayo limitahi, no. Di man pud pwede nga din di na jud ka mo gamit ana, labi na sa mga katropa nato din nang adin hilig magluto, no. Naama jud na pirmi ang mga soy sauce, pero mas maayo ayo pud palabi. No, kay kini bitang uban nagadubo na gani ni gamit nag soy sauce, unya pagkao na naghimo pa jud sa usawan gamit ta pud og tuyo, butang na pug butang na pug unsa na, no? Suka ba ang uban? Kalamansi, niya butang sili, no? Na dubli-dubli na, ayaw po, no? Okay, sobra dyan tao na ang sodium, mga katropa, okay? Pwede man mo gamit, but please, gamit lang og mga small amounts ang mga katropa. Unsay benepisyo, no? Akong ipahinundong anak ninyo kung mahimong balansi, mahimong healthy level ang sodium sa atuang lawas. Kini, dakunay dakong ikatabang para gayon aduna kita'y normal blood pressure. Strong heart function, healthy kidneys, and better nerve communication, proper muscle movement, and then reduce inflammation, panghupong, panghubag, no? And lower risk of stroke and heart disease. Inana, ka-importante nga din kinahanglan, mahimong healthy level pirmi ang sodium gayod sa ato ang lawas, mga katropa. Sodium is necessary, gikinahanglan kani gani one, it is one of the seven major organs, minerals, no? One of the seven major minerals in our body, mga katropa, kining sodium. Kauban na siya sa ato gayong gitawag nga potassium, the electrolytes in our body, no? So, gikinahanglan kini sa ato ang lawas, pero kinahanglan balanse. Dili jud siya dapat mahimong sobra, no? Kaya kung kini mahimong balanse, adunay dako kayong ikaayo gayo da sa ato ang lawas ang mga katropa. Dili pod gikinahanglan nga tanggalon, no? Kaya uban, di na mo gamit og mga pangpalasa, no? Labi na sa asin, ang uban, di jud mo gamit og asin tungod kay lagi hardlock tawon nga madaot ang kidneys or motaas ang sodium level sa lawas. O, di po gikinahanglan nga tanggalon dyan nato na mga katropa. Pero kinahanglan, balance lang, ha? Okay? And then, syempre, ayong kalimot sa atong mga katropa din, ha? Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, kauban ang Santon Vitamin C. Labi na kung adunan na mo yung mga short-term effects og long-term effects nining gitawag na tog high level of sodium, paniguraduhi, inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban sa Santon Vitamin C. Kini mo tabang para makarecover ang inyuhang kidneys, no, sa pagkaluya o pagkadaot tungod kay pila ka tuig kadiin tawon, baldado kay siya kay sigig tanggal sa mga sobrang sodium diha sa imong lawas. So paning kamuti, tabangi man lang inyong kidney, mga katropa, inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay kini mo tabang para makarecover gayod ang inyuhang kidneys, ang mga katropa. At the same time, adunay mga cleansing properties, no? And detoxifying properties ang atoang Santon Plus Gold together with Santon Vitamin C, ang atong alkaline na vitamin C, para mahinluan ang atoa gayong dugo, edi less burden kini para gayod sa atoang kidney, mga katropa. And of course, para gayod maproteksyonan ang atoang kinatibuk ang lawas, pag-inom Santon Plus Gold Herbal Capsule and Santon Vitamin C, mga katropa, available ka na sa atoang mga butika and of course, ang atoa gayong Yes to Health Clinic, mga katropa. Alauna 21 na. And bago ta maghuman ining atong programa, pila na lamang ka minuto ang nabilin in atong programa, mga katropa. O gamaw ka to atong dito na human ang ato agayong gihimo nga pagtuon mahitungod sa sodium. Atong hatagan o pagtakad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe from 310. Ayan, good PM Doc. Unsa man ning akong gibati nga magsakit ang walang bahin sa akong tiyan. Uy, nagsakit ang walang bahin o kining walang bahin sa iyahang tiyan, mga katropa. Unsa man ning atong texter, lalaki ba ni or babae, mas mayo atong mailhan, ha? Okay,
makatabang po na mga katropa para atong mailhan kung sa'y pinakahinungdan. No? Tungod kay lagi, nagibog siya, unsa muna ang gibate, nga din aduna siya'y pagsakit sa walang abahin sa iyahan chan. So ato pangutanon, asa man dapit nga bahin sa imuang chan, sa ubos ba or sa taas? No? Kay kung sa taas nga bahin mga katropa kasagaran, indikasyon ka na nga aduna gitawag natog hyperacidity or either you have gitawag natog constipation, no, pagka problema din ha sa imuhang tinae, no, especially sa imuhang transverse colon, gani usahay labi na kung pila na kabulan, pila na katuig nga din pirmi jud nagasakit ang imuhang walang abahin, unya dili normal ang imuhang pagpagawas og hugaw basig naa na kay kondisyon, no, nga gitawag natog diverticulitis, mas maayo magpa-check up gihapon, okay? Unya kun naman sa ubos nga bahin sa imong walang sa imuhang wala, no chan mga katropa basig sa imuha pod ng kidneys. Ilabi nagdauna na kay base ha, base lang basig duna na kay gitawag na to gag kidney stone, ay naku po, mas maayo magpa-check up jud. So sa atuang ma-advise, sa atuang sa atuang gayong texter, gadin adunay pagsakit sa iyang walang abahin sa chan, ay highly advise magpa-check up po kayo ha, para mahibaluan kung unsa jud na ang gasakit sa imuhang chan. Magpa-ultrasound kay mahibaluan nato kung unsay pinakahinungdan. Unya kung aduna na ultrasound result, gusto ka suway na to at wala nang hatagan o pagtagad pinagi sa herbal o natural, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Dalha ang imuhang result para makita na to personal. Unya ato ang sugdan ng imuhang medikasyon. No? Unya, mas maayo po, ma-check na to personal kung unsa dyo'y pinakahinungdan, nga nung kasakit man na imong walang abahin. Okay? O, maninag-ingon, taga-asa siya, pero kung layo ka sa Davao, layo ka sa Tagum, o samtang gahulat sa panahon nga makabisita sa ato ang Yes to Health Clinic, pwede ka makainom, sir or ma'am, nining gitawag na to unsi kadahon sa mangga. Ang unsi kadahon sa mangga, ang imong himuon ana, imuhan ng pabukalan na sa gitawag natog upat kabaso nga tubig, no? Pabukalig dugay hantod ang upat kabaso, mahimong tulo kabaso na lang. Ang tulo kabaso mo na inumon buntag o gabi 30 minutos mintras ka mukaon. Himuon ni muna ha, sulod sa usa ka semana. Pero lagi mas maayo bisitahan jud ang atoang clinic kauban ang imuhang mga ultrasound result na para makita nato. Kini pansamantala lamang pwede ni muning mahimo para gayud ma-relieve ang pain, no? Dinha gayud sa imuhang chan. And then have warm water every 3 hours. So why ni, no? Starting every morning kanang pagmata nimo. Ayo sa pangapi, ayo sa pagkaon, pag-inom dayon og warm water. One glass warm water mutabang na para matanggal kini mga excess gas, no? Basig aduna kay kabag, hilabin na kung bago ra na nagsugod, basig excess gas or kabag ra na, no? Or lagi basig aduna kay constipation, dako nang ikatabang kining gitawag na tog warm water every 3 hours, no, mga katropa. And even kidney problem, especially if you have a kidney stone, unya gagmay ra kaayo, nagsugod pa lang paghatag og mga testimonya, warm water mutabang po na para hinay-hinay muhumok katong mga bato. And then i-flush out nato na, hilabi na kung makabisita ka sa ato ang clinic, doon na po tayo mga pamaagi ni ana mga katropa, no, atoa nang i-detox or i-cleansing na imuha gayong kidney sa mga katropa. And then syempre pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, may pinakadabes nga imo ang himuon ron, hilabi na kung wa pa kay panahon nga makabisita sa atong clinic. Pag-inom og Santon Plus Gold at tuwi din ha asa man ka nga lugar, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ha, pangita ang tatak istuhan panigurado nga legit yun na ang imuhang mapalit, no, sir or ma'am. Pag-inom duha kapsula buntag o gabi 30 minutos human ka mukaon, mo na'y pinakanindot nga pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, okay? And then again, bisitahan ang Yes to Health Clinic kung doon na kay panahon, sir, ma'am, para ma-check na to personal ang imuhang kondisyon. Oras, alauna 26 na mga katropa. And last nga atong hatagan o pagtagada from 812, Doc, unsay maayo para sa kusog ba? O para sa kusog ba kay usahay way kusog og kapoy? Dagan salamat, Doc, sa pagtubag. O sa mga katropa nato nga diin na adunay gibati, dinha nga diin kakapoy, no, way kusog. Labi na gayud sa ato ang texter, mas maayo tawag niini, check nato ang B vitamin level, no, sa inyong lawas.
magpalab ka gani mas maayo kay basic aduna na po kay mga pipilang ka mga gitawag na tong internal problems. No, tungod kay ang pagkaguba or pagkaluya usab sa mga major organs na to usahay kini baghatag gayud og fatigue, no?

0: balans buntag, gikan mo unta natulog istibok kagabiyon, pero pag matas buntag murag kapoy, no? Onya murag way kusog pag inom og premium D3. Aduna nay dakong ikatabang instantly. Aduna nay ikahatag gayud nga kusog mga katropa. Onya sabay pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gani sa ato ang pagtuon dinhi sa Secret of Health mga katropa, ato apo nang natun-an, no? Kinibitang pagkakapoy, pagkaluya, kining fatigue, especially early in the morning pa lang, adi man tahago ang lawas pero gibati og kakapoy, usahay sinyalis kini sa ato ang lawas nga din adunay gitawag natong malnutrition. Kulang og sustansya ang lawas. Mo nang ang pag-inom og Santon Plus Gold nga din sagana sa sustansya, sagana sa mga antioxidant nga atong makuha, kini makatabang sa mga katropa natong adin adunay gibati nga pagkakapoy. Para madungagan og sustansya ato ang lawas. Para ma-fuel ba, mao na ato ang gitawag nga fuel, no? Sama sa mga machine, mga sakyanan nang inahalan ginagasolina ang atong lawas nang inahanglan usab og fuel. Pinaagi sa mga sustansya nga atong ginasulod sa lawas, okay? Santon Plus Gold Premium D3, o ang pinaka-the-best nga combination na para gayon sa atong texter, nga din gibati gayon og pagkaluya. Unya, likay po ka sir ha, sa mga tamis. Pansamantala kay kining mga tamis, gitawag kini siya og kawatan sa mga B vitamins. Ang B vitamins manggod, take note mga katropa, gikinahanglan ka na para gayud sa ato ang mga nerves, and syempre para gayud mahimo kitang kusgan and ligon stibok adlaw. Pero kung adunay pagkakulang sa B vitamins sa lawas, mo nang usahay luya kay ta watay kusog dali ta kapuyon. So wayay no, likay ka sa mga tamis kay kining tamis grabe na maka ubos sa level sa B vitamins gayud sa ato ang lawas. And ato ka sa atong clinic tungod kay aduna pud tay mga specific and natural B vitamins nga ato ang gina-advise sa mga katropa. Wa na mataigong oras. Daghang salamat no sa atong mga katropa, labi na sa atong mga texter and mga viewers mga katropa. Ugma na usab mo sa gapong orasa mo sa gapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa gapong ninyo ang iyong health consultant at CJ Nidruda. Aga sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas sa magaamping ang kanimong maing adaws tanan. And God bless us all.
1: Pakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
4: XFM.

0: Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko gud si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front

0: ano, ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna 39 na sa hapon. Itong oras, natin ka natin sa Zanthone Gold Coffee Mix. If feeling drained na katungod sa trabaho, it's time for a cup of coffee that does more than waking you up, babe. Zanthone Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen, a powerhouse blend to fuel your day. Doon na kinitulong ang mga benepisyo mga babe. Sama na lamang, it fights fatigue and boosts natural energy, enhances focus and mental clarity. It also supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, giningon kay kunin.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo. Miss you like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up lamang ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahilak ka ni mo. O mupakatawa.
7: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Moritz.
9: Unya ka ron. Pahilak-hilak ka.
2: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Kung Malaya Lang Ako by Chris Lawrence. Oh, kasakit pa daw ning kanta oy. Para mapapatanong ka na lang talaga, paano kung malaya ako? Mamahalin mo ba ako? O may paglalaban ba natin itong pag-ibig na to? Enjoy the music mga babe. Balik to niya totoo sa programang X-Rated.

Kung malaya rin ako para doon sa mga taong gustong magmahal kahit hindi na pwedeng magmahal. Anyway, mga babe, here's another song for you entitled Kahit Isang Saglit. Grabe naman itong kantang to. Parang wala talaga. Hinahamon talaga tayo ng buhay. Kahit Isang Saglit by Martin Rivera. At tangi, balik ang programang X-Rated.

0: X-rated. Alauna 50 sa hapon mga babe. Dito sa itong pagpanag-uban-uban karong hapon ang programang X-rated. Dali lang gihapon sa XFM. Ayan, maayong hapon sa mga babe na itong ganina pa nakasubaybay. Ganina pa nagpaabot sa itong pagpanag-uban-uban karong hapon. Ako musta man ang mga babe na ito dali karon nga naka-LL na. Naglingkod-lingkod, naglaray-laray. Oh, unsa pa na diha nga klase sa LL? Nagano ka naglabing-labing.
1: Pinawa.
0: Ana naglabing-labing lang gud naggakos-gakos lang gud sila mga mahal sa kinabuhi kay hapon na biya no. Naiuban nga kanang nagpahulay ni mga orasa. Unya minaw dayon sa X-rated. Mayong hapon sa inyo ang tanan labi na sa mga naminaw diri karon sa tuang frequency mga babe. Tagsa-tagsa ka mga frequency sa Tibuok, Visayas, and Mindanao na XFM. Kung asa man mo nakaplaster karon, maayong hapon sa inyo ang tanan. Ngunman sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, maayong hapon isab sa inyo ang tanan mga babe. Sit back and relax kay si Babe Zarina ang bahala sa inyo. Sa mga wala pa kaila diya ha, sa mga babe na to ang karoon pa naka-tune in, sa mga babe na to nga karoon pa ginakaliso sa mga angay ng lisoon, karoon pa nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course, yung kauban karoon, wala'y lain ang inyuhang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Babe Zabrina, mga babe. I-follow po ko rin sa akong social media accounts, Babe Zabrina o baghang Zabrina XFM Davao. Ayan. Kumusta man ka di ha? I hope you're doing well today because Babe Zabrina is doing well also. Kung unsa man ang mga kabugat yung gidala-dala ni mo di ha, babe, ipagawas na na. Ipagawas na na. Sabay ang atuang drama karong hapuna. Kung unsa pud ba kahaning ipagawas sa nga gibati na istorya sa kinabuhi o gugma ato ang madunggan na subdri sa tuang another episode lahi na pod nga episode sa tuang X-rated drama. Sa mga babe pud nato diha nga wala pay paniod to ha, siguraduha nga healthy gihapon ang lawas, bisan pa man og we are on a diet or siguro kanang wala lang tay gana mo kaon kay kapoy kaayo, just make sure na healthy gihapon ang lawas pinaagi sa pag-inom. Abaga nato og Xanthon Gold Coffee Mix na ato ang mga food supplements pud also from Y2H products. And of course mga babe no, sa mga hilig og kape diha, ayaw na mo pagkape ato mga kanang synthetic coffee drink nata sa kape nga herbal, kape nga makatabang sa tuang lawas. Kumbaga, naanatanan mga babe. Pati siya. Ang gugma niya. Kay palanggaon yun daanin nga kape mga babe. Healthy sa panglawas, so healthy sa pamanit ang Xanthon Gold Coffee Mix. Sa mga babe nato diha, din na nato dugay-dugay para dili ta ma-short sa oras. Kay I know for sure nga nagahulat mo sa tuang drama karong hapon. Sa mga gusto diha magpaabot sa mga greetings, requests, inyong mga shoutout sa mga loved ones, inyong mga mahal sa kinabuhi nga gusto ninyong i-greet karong hapon na i-shoutout. I-text lang na sa tuang text line 0969-333-0537. Matruhon ko babe, 0969-333-0537. Ingon man sa mga babe pud nato nung gusto magtanaw sa tuang Facebook Live, sa mga pakakita sa tuang kaanyag diha. Silipan na ninyo ang XFM Davao Katropa Digital Facebook page kaya para makita ninyo si Babe Zabrina. Already na ba mo diha? Natimpla na ba ang mga kape? Ay di na natin ipadugay-dugayon, babe. Gusto na ako nga madungga ninyo. Gusto na ako nga kanang mapaabot na ito diha sa inyo. Ano? O matambaga na ito kinito ang letter sender karon. But anyway, no, ato sang i-segway kadali. Sa mga babe po na ito diha di ay nga doon na yung mga pinagdadaanan ng mga panahong ito. Wala mang itao na walang pinagdadaanan everyday mga babe. No? Meron talaga tayong pinagdadaanan. Kasi nga, we are on a journey sa buhay natin. So, meron talaga tayong pagdadaanan. sometimes nindot ang dalan nga tong agian, sometimes pod medyo lubak-lubak, napoy times na putol-putol ang dalan nga tong agian. But regardless, whatever road it is, as long as magpadayon tagbaklay, hinay man, mupos man, but dili ta mo unda. So if naay mga burdens, naay mga kasakit ninyong gibati diha karong babe, gusto ninyo taga ano pagtaga diri sa programang X-rated. Kung naaman mo mga problema nga gusto ninyo nga at least man lang magaidan mo no unsay buhaton, pwede kayo ipadangat diri sa tuang programa. No dili na to sahon nga kita ra isa. Kana nga tuwa mga problema din nata na sulusuluhon mga babe. Mas better gyud kung at least man lang no kanang ma-share nato sa uban. Importante kaya sa tuwang life kanay someone na willing mag-listen sa tuwang mga problema. Wala na reaction, so wala judgment, maminaw lang. Gani sahay dili na necessary ang tambag mo. Maminaw lang, importante na kayo na na kay maistoryahan sa imong problema. Tungod kay ang nakita nato karon mga babe na very rampant kayo. Kana bitong daghan na kayo affected sa ilahang nabitong mental health tungod kay walay someone na ilahang masturyahan silang problema. So kay ko diha abli ang X-rated sa imuhang problema babe. Atuan ang sawan. Saluhan nato na ang problema nimo. No, bisan pa magdun na tayo mga individual problems, atuan ang saluhan. Basin di ay pinaagi ani doon na may matabang no, nga ginagmay nga mga tambag na maging guide. Ang dalan, di ba? If you notice ang dalan, lisod kayo agian pag walay suga. So malay natin ang amuang mga tambag diri magsilbi nga suga sa imuhang dalan, di ba? So i-text lang na siya, i-message ang atuang page, kaya ito ang taga-agpagtagad. Anyway mga babe, ito nang isulod. Idasok na nato. Aniya na mga babe, di na nato dugay-dugayan kay I'm sure daghan na nagpaabot sa tuang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakwal. Ayoko lang sa ano.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat na ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Masubra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat. Tagbo ang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Ikaw ang kalusang pagmahal.
1: Boss, sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Nubir, ayo, ayo, ayo,
1: please,
0: Nubir, ayo,
1: ayo ke pergi,
0: ayo Nubir, di pa umu, di pa ko andam nga bubuhatan na ini.
1: Terus man, di pa lap makunimo.
0: Ulap tika, pero di pagid ko andam, og hinaot ni makasabot ka na ako.
1: Lori.

0: niya, ipaunsam na nimo nga di man gyud siya.
1: Ambot nampay. Sahay, baka ingon bi ako nga, wa siya mahigugman akong tinuray. Kaya kung nahigugma pa siya, ihatagutan niya ang iyang pagkababay.
0: Ako pa nimo no, buwaggan na nimo si Lori.
1: Pay?
0: Oo, buwaggi na uy. Unsa? Apay nagang babae niya? Unsa bi ka?
1: Pero mahal kay na ko si Lori, bay. Nibaw ka gina na. Sige lang, uwatan ko. Mahatag na niya ka ng butanga.
2: Nganong gusto mo yung kang mubuhat, anak? Unsa man? Ang ako balang dayang lawas ang imong giapas?
1: Lori.
2: Tubag ako. Wa ka ba di ay mahigugman akong tinuray? O ang ako rang lawas ang imong giapas, ha?
1: Dili sa ingon, anak Lori. Ang ako, masiguro na ko nga ikaw ginang akong maasawa. Tungod kinahadlo ko nga mailog kaslain. Mao ang kuno nako. Ang kuno nakong daan ang imong pagkababay. Aron ko mo mabdas ka. Aw, di ka na magkalungkawas nako.
2: Di gyud na mao, Noel. Wa ka gyud ay salig nako.
1: Lori.

0: Gah!
1: Ha?
0: Woo! Maura na ang bugtong paagi nga ako nakita, bay. Hubga! Hubga na siya! Hubga slowly ba? Nya, kung mahubog na gani, pasagda na lang kaniya kung unsay imong buhaton ngadto niya.
1: Mao ba, bay? Sige, ako nang himuon. Akong imbitahon og inom si Lori.

0: Hubog na mo ko, Noel. Di na ko mainom.
1: Kaya lang kong last ko. Iyon mo na yung tagay, oh.
0: Di na kayo ko, Noel. Mauli na ta.
1: Kaugod,
0: pero... Hubog na ko.
1: Wala lang ta ko sa...
0: Di na lagi ko. Uli na ta na.

0: Ihatod ko ni Masamo. Eh, di na kinaku kaya. Di na naku mada.
1: Ay, kapalaka. Ako lang ibahala ni mo.
0: Sige, sige, tana. Manakay na ta.
1: Aga ko, nagitika. Dali, dali, dali.

0: Kinsa man ning bay nga tong gianhe?
1: Sa ako ni tiya. Kuy nagpuyo din eh. Mm. Kay tuong sila puyo sa Cebu. Kami ra ang nanimpyo din eh. Way tao. Sulo na tong kayunan.
0: Noel, Noel, on sa bak patugon ko. Noel.
1: Kung ikong
0: ayaw lagi. Dili ko.
1: Dili ko. Ayaw paghilag.
0: Dili ko. Dili ko.
1: Madunggan ta silingan. Ilom.

0: Babe Sabrina, may tagam na ko adtong hitabuan. Nahadlo ko adto kay basig dunay nakadungog sa pagsinggit ni Lori. Sukad adto, wala na ko mo attempt o gilabot niya. Tungod kay dili mangyud siya gusto. Hangtod nga sa pagpanglabay sa mga adlaw.
1: Unsa man ka?
2: Ha? Nga naman di ko.
1: May problema ba?
2: Wa man. Nga naman di ko.
1: Basta. Lain kay kag panglihok-lihok. Nabaguhuan ko.
2: Imor na huna-huna eh. Ah, tala na. Manimba maka ta. Mga doon ta.
3: Unsa naman ka, Noel? Wa na kay plano mangita og trabaho?
2: Ma.
3: Sige lang kag standby do. Nabuang naman ka na imong uyab.
2: Mama saboy.
3: Mama saboy. Ikaw. Tanaw ba yun ako, no? In love kay ka ng Lori. Kon matintal mo, o niya mabunga ang inong himuon, mangalak si Lori. Unsa man, may ikabuhi ka na?
2: Ma.
4: Ay, sakto na si mama ni mo.
2: Ma.
4: Paningkamot na oi Noel. Ay pagsigig salig na mo. Kay Igo, ragyo na to ang atong kita sa trabaho. Gamay rin kong income. Mapangita na ang panginabuhian.
2: Ma.

0: Uy, Noel, ayaw lagi, naunsak naman. Uy, di ba nagsabot na yata, ha?
1: Saan ka bitota? Anong kupog nga?
0: Hilong diha, doha pa ka to, igikan ka ron ang atong kasal. Maong ay sige binuang diha, giing na natika. Nga gusto kong berhen pa kung nga dadunin mo sa altar sa kami niyoon.
1: Lore!
2: Ba? Nakakita na kaog trabaho sa syudad.
1: Oma, janitor?
2: Oh, kamaayo man, ana.
1: Pero, ato ko dito mag-abang o boarding house, ma. Ilisod kayo, mag-uli-uli pa ko din yung kadaadlong. Kasplit, eh.
2: Oh, ikaw ang mag-igo.
0: Tagsa na lang di ay tamakita.
1: Kini akong gibuhat, Lori. Tungod din sa ako mga plano. Tungod din sa akong gugma ni mo.
0: Nakasabot ko, Noel.
1: Ayabay ko, Elise. Please. Love kita ka.
0: Mahal tasap ka ayo ka, Noel.

0: Noel, Noel, nanakasap niya na. Unsa pa, Noel?
1: Noel, kanyang kumana ko. Ihata kong kipangayo. Usad lang katuwig atong kipaabot at makasalata. Please, ginina kong kipangayo. Ipamatuod ako nga mahal sa puni mo. Please. Noel. Noel.

0: Mauda hindi ka mag-sex na ako. Lado kang may bawaan nga di nakabirhin.
1: Nabuang ka. Huwag kong masugot ni mo nga. Imong angkuno na nga ako pagkababay. Tungod kay gusto kong birhin pa ko ni mo pakaslan. Birhin pa ko. O ikaw ang nakauna na ako.
0: Kung birhin pa ka, ganun huwag ka mamagdugo, ha? Tubag ako!

Babe Sabrina, mo ni karon ang dako kaayo na akong problema. Kaatrason ko sa among relasyon ni Lori. Tungod kay wala manggood siya magdugo. Og ang akong mga pangutana, mao kini. Nganong wala man siya magdugo, babe, sa dihang ako siyang nakuha. Dili na bagyod siya virgin? Angay ba nako siyang buwagan, tungod ana? Love nako si Lori, babe. Pero naglibog ko sa mga panghitabo. Unsa mangyod ang angay na kong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat inyong magtatampo, Noel.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag uulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na pandin dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, Turbo. Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.
10: Sister Pain.
11: Si Arlene in Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
10: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.
14: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Alas 2:28 na sa hapon mga babe. Welcome gihapon diri sa programang X-Rated. Inyo gihapon kauman, Babe Zabrina. Kumusta man mga babe nato diha ganina pa nagpahipi. Oh, ay kalagot lang din sa tuan. Ato ang storya sa kinabuhi o gugma. Anyway mga babes, sa mga babe nato akaron para ka-tune in, maayong hapon sa inyong tanan. Labi na sa mga babe nato diha na nagpiyong-piyong na ang mata. Lami kayo ipiyong karon babe no. Kanang ang mood ba, lami kay kanang magpahulay lang bitaw, especially with all those devastating news nga na dawat nato. Gaganina mga babe. Medyo naghatag jud siyang kabugat sa tuwa karon. So please i-ano pagid inyo hang security no sa tagsa-tag sa mga lugar labi na gyud sa mga tunghaan. And please make sure gyud ang safety and security sa tuwa mga kabataan labi na pag malayo sila sa tuwa or naa sila sulod sa school premises. Medyo ano siya, medyo makasad siya mga babe kay ang mga ang school manggod, giisip nato nga second home sa mga kabataan and then all of the sudden murag makulbaan na ta nga musulod sila sa eskwelahan tungod sa mga recent nga mga panghitabo no, mga incident na dunay school shooting, school stabbing, medyo makahatag siya kakulba no, but I don't know no for some, pero para sa ko medyo bugat ang atuang hapon karon. Anyway mga babe, di na kayo nato magpa-apekto sa mga ingon ana. So sibug ta diri sa tuang letter sender si babe. Ay na lang jud ko ani ni Babe Noel, kalami lang ko siun sa bugay. No, Babe Noel sa walay pabor-pabor ali ra gud diri ko siun jud ako na imuhang bugay. Anyway, babe. Si Babe Noel ug iyang uyab nga si Lori, no? Si Babe Noel gusto naman nga makasal sila. Pero gadali gud siya nga makuha ang virginity ni Lori. Kini si Lori sigig balibad and then after their first night, ingon si Noel nga wala daw nagdugo si Lori and then he said nag-assume siya na dili na daw virgin si Lori. So asa man gibuhaton ani mga big? Tabangin ko ninyo tambag ani big kung ako makusian gyud. Ayan na natay caller sa Picas linya, mahayong grabe sa mahayong hapon. Ay mahayong hapon babe, kumusta ka diha, asa ka nakaplasa ko suga sa grabe ang manok nimo ang nitagbo sa ko abi. Mahayong hapon.
1: Yes, hello. Isang magandang Babe Sabrina.
0: Ayan, hello sa iyo diha, Babe Marvin, diri sa may Bunawan, Davao City. Babe Marvin, kumusta imo ang hapon karon?
1: Okay naman akong hapon, babe. Ikaw, babe. Kumusta man imong hapon, babe?
0: Okay lang man ko, babe. Pero kailangan akong pag-aruga o pag-atiman karon kaya I'm very sad.
1: Ay, nagkasad-sad. Mawayong kagwapa na, babe, kung mag-sad ka.
0: Mau ba? Bitaw, babe Marvin, no?
1: Ayaw kayo kasad, kay mawalang yung mga pagkagwapa.
0: Gani, di na ta mag-sad-sad. Uy, bahalag sa kita tong dughan. Smile, gihapon ta. Di na ba kakuan na madala sunod sa kuan dito sa institution? Di na ba kakuan na nga madala ana dito somewhere down the road kung ano, kung magsigira kong ngisi-ngisi, babe, bisag lain akong gibati?
1: Di na bugay lang mo istorya kung madala ka sa somewhere down the road, babe, kung magsigira kong yaw-yaw nga wala kayo ka istorya. Mag-smile lang ka, smiling face lang ka.
0: Smiling face lang.
1: Pagkakuhan ko, ay lang pagkasad ko kung saan may problema. Agay lang po sa smile, smile good. Hindi lang ganyan katawag at gusto.
0: Murag ako ang itambagan, mga babe. Murag ako ang natambagan. Anyway, babe, dito langan-langanan ni siya, babe, no? Kaya nagpaabot si Babe Noel sa imuhang mahiwagang tambag. Unsa may katambag si Annie Babe? Ang ngayon ba daw nga bulagan niya si Lori? O ingon ana ba daw na pag dili na virgin nga dili siya magdugo ana, babe?
1: Para sa mga babe, no? Grabe pa naman po, babe. Kung tinuod man nga nahigugma ka, mag-virgin man na o dili,

0: dapat kung higog mo din kaniya andam jeepog ka sa tanan di po kay nahirapdan mo siya wala nang dugo basta taggamay siya tabi di di di buwanong wala na dugo. Isa pa gusto man po doon ni Lori nga gusto ni Lori nga maatag ang makuha man niya ang virginity at least virgin pa siya nga matod sa altar mo ganito nga naatag na ganyan niya may kontag yun noon siya nga dili na nung virgin kung buwang mo siguro na si Noel eh.
1: Anda grabe kayo murag nagid murag na dyan kay gibati liha ba yun
0: Lori. Dili tinod ang lagot kay kumibigay purkit nga nakuha na ganyan niya yung ganyan ni virgin binuang mo na purting amping-amping ganyan ni Lori sa iyang virginity niya tapos karon nakuha na ni mo may ingong kagdili virgin kaya wala nagdugo
1: lamig ko si On no?
0: Dili man sa tanan nga kung makuha na mo magdugo dili mo ang uban magdugo ang uban dili po dili man dili ganda gugma eh habi po kay kung gugma pala nga uban mangani di habis si panggilma mangani bisag dili na kay virgin andan ba mga sila may gugma ka na panahon nga nakuha na gani niya pa pabuang-buang dahil nga dili virgin buang-buang mo siguro na si Noel eh alam eh
1: kalma. Oh, kabalo ko gibati pud na ko na imong gibati karon. Kanalami nag
0: daghan kay babae na daghan kay ang mga babae nga naminaw ang sa programa ba yan tapos kay ng sigingan.
1: Kaya gani lami ko siyon ang bagtak. Pero anyway no sige at least nagaida nato si Noel unsa iyang buhaton ani karon babe kay momo pud na iyang gi katuyuan nganong nagpadala siya og mensahe diri is para magaidan siya kay somehow manggo dili man pud mabalaan no so sa katao ang tanang tubag so at least na ay guide di ba so salamat kaayo sa imong advice babe Marvin.
0: Oh, basta ako kwad sa bibi padayon lang na kung unsa may kuan nagtuo man kang dili virgin kung ikaw may gi nakaangkon sa iyang pagkababae. Bato di po na gugma di ka niya yung porque tingin na gano'y pitching mo pa tingin nga naon.
1: So ipadayon nga iyahang pagigugma nga tinud-anay nga tukang Lori og dili na hunahunaon kung virgin ba or dili no kay kung mahal niya gid ang maong tao.
0: Dili man na mabase sa virginity sa babae nga mabase na dako kung unsa ka mahigugma para kay Lori.
1: Correct ka talaga dyan, babe. Salamat babe Marvin and salamat po sa imong advice ngadto kang Noel no I hope na naka-guide to sa iya kung unsa ang buhaton. Babe, amping diya kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mwa mwa chup chup.
0: Exciting.
1: Grabe. Baka panlimbout balahibo mga babe. Di taga basta. Ayan, another caller sa Pika Sinya. Hello, babe. Maing hapon.
2: Maing hapon, babe Sabrina.
1: Ayan, maing hapon sa'yo mo diya, babe Fatima.
2: Yes.
1: Oo, di ba? Alam na eh. Babe Fatima, kumusta man diya sa'yo mong nahimutangan ka ron?
2: Lisa, kung nahimutangan sa muang lugar, didiinit ang panahon.
1: Oo, pero mas init gid inyong relasyon.
2: Oo, mas init gid ang among relasyon.
1: Ah, lagi yung dangon nato ni. Ay, dangon.
3: Easy.
1: Bitaw babe, bahalag init basta importante kay ano kanang mas init gid gihapon ang relasyon. Init ang panag-uban-uban sana all. Babe, unsa imong ika-advice? Ikatambag sa tuang letter sender si Noel kay murag marami ngayon sa mga nakikinig natin ang medyo nakurat ngayon ana di ang dagan sa iyang storya sa kinabuhi o gugma.
2: Dili mo na siya. Dili mo na siya maingon nga ang babae dili virgin. Eh namay ubang babae nga virgin. Virginan sa isa ka lalaki nga no. Dili ko siya maglugo. Oh. Ang ako lang i-advise kang Noel na dili na lang ko niya buwagan ang sinigugma eh. Ay nagkahigugma ay lang silang duha.
1: Kung tinuod ang iyang pag-love, no? Nga, dili niya tanawon tong unsa tong imperfection.
2: Kung tinuod ang iyang pag-love sa babae, dili na lang ko niya kung ano. Kaya niya may gumaon. Okay. Listen mo na ngayon siya nga, ulay gugma. Tapos, dili gugma din. Ngayon po kaya na, eh.
1: Baga kaluoy lang sa babae. Igo lang gipagian.
2: Mapalala mo ganit. Hindi sa brain na nga. So, ang pag tumimitago na mo, hindi ko sa garden.
1: Sa ta?
2: Wala ko ganit. Nagdugo.
1: Wala ni ay. Actually naman good na yung mga reason nga nung wala. So dili gid ta maka-jump into conclusion na ingon ana ang rason no katong but pasabot ni Noel.
2: Oh, no pa pili sa mo kung compare na. Ade
1: naman ka boyfriend. Mhm. Ayan, so unsa gid iyang dapat buhaton karon babe, iyang pagpatabang, bulagan ba daw niya, ipadayon ba daw, or unsa iyang buhaton ani karon?
2: Dapat ipadayon lang ang niya kay kapit
1: mo yung clone. Mm-mm. Sa katuig na lang.
2: Yan lang kung pamatod ang kung dili virgin. Bubo, hindi di ako na. Lumita niya, turugo. Lumitig pa rin. Hindi na.
1: Tama, gid na. Turbo gid ang solusyon, no? Para makita ng mga dugo. Anyway, babe, salamat babe Fatima sa imong advice, no, kay Noel sa tuang letter sender karon. Greetings nimo ay si Babe Marvin, ginawa na naka-greet. No, nagbabay na mi. Oo, wala na siya naka. Oh, ikaw na lang greet niya, babe, kay murag wa jud mi naka-greet ganina kay diretso gid mi nag-bye.
2: Oh. Ako greet si Marvin, si Julius, si Eman, si James, o si Alfrin, o si Dato Kali, o sa ako ang palalag, si Ate Chris. Thank you, love you.
1: Sana all. Woo! Babe, salamat kayo, amping kanunay. Mwah, machup-chup! Actually, mo niya akong favorite part sa tuang nga programa ka na magmama chup-chup na gani ko. Kay diri namang gawas sa mga agulo nga di kakasabot kung unsa ni unsa na. Oy, si Babe Marvin, wala siya nakagreet ganina. Ba't ako nalang i-greet iya, igsuon. Kanunay niya po nga namina uban niya karon. Ana na lang. No, pasensya kayo, babe. Bawi na lang taong manawala. Gid sa kuwang huna-huna. Anyway, itong oras, alas 2:41 sa hapon. Napailaing advice, diba? Sa atag mga advice, mga babe. Una ta mo sibog na tisunahan. Ay, nay, nagtanong sa itong Facebook Live kaganina. Oo, wait lang yung mga text nyo dyan. Kalma, kalma kayo. Kay nag-iisa ako dito. Oo, alam ko. Nakikita ko talaga yung mga text nyo dyan. Kalma lang. Ay, ma, marami na nga pala. Hello, good afternoon, Chufa, babe. Always listening here at Bogho Mualbual, Cebu. Pa-shout out na lang sa mga Team Team family o Galastrisimo family. Pa-request po ng Sway by Rick Bunga. Thank you and God bless. Ayan, salamat kaayo, babe. Sige, I'll try my very best na ma-play natin yung Sway, no? Later, babe, Miriam Galastrisimo. Babe Lynn Bohos, mayang hapon. Always nagapamina o nagpahipi. Amo niyo akong ganahan. Kanang magpahipi sa kilid. Basin dili hait ang sundang mo o dili makasamad mo wa nagkadugo. Pero seriously na amang gwi tingali ing ana. Oy. Matod pa ni Ma'am Lynn Bohos. And napagidari si Babe Randy Bacomo. Hello po, Palawan, Puerto. Ayan, saan ba? Palawan, Puerto, prinsesa po ba ito? Umabot po ba tayo dyan? Good afternoon sa inyong lahat po na nag-tanaw sa tuang Facebook Live karon. Kung asa man mo naka-plastar, nag-LLD ha, maayong hapon. Ayan, napagid si Babe Ryan diri sa may panabo, nalain ko sa tambag sa imong amigo nga hubugon ang babay aron mo sugot. Sayop kaayo to. Ang tinuod nga Gug Manuel, dili mamugos o dili mangilad kung dili pa siya andam irespeto. To. Ayan. Correct ka talaga dyan, Babe Ryan. No? Mali gitong yung tambag si amigo. Kinipod si Noel. Tuo po siya, no? Actually, matawag na ba gitong rape, no? Kasi walay consent sa other party. Ay, gani kinagpadayon gihapon si ano si Lori. But anyway, wala man dayon na dayon atong first. Dito na sa ikaduha. Oh, ngayahan ang gi tuloy-tuloy talaga kahit ayaw ng babae. Noel, lang kung ang imong tumong mo ang kaminyoon, dapat andamo nimo ang kaugalingon isip bana og amahan, dili kay ang pagkuha sa iyahang pagkababae kana kanabi ko na kana. True talaga yan. Mas importante ang responsibilidad kaysa pisikal ngay muhang gitinguha. Ayan, wala may mga pangalan mo eh. Sayang ilang mga advice, magaganda ang mga advice. Usahay ang mga babae, babe, adunay ko galingong prinsipyo o pangandoy nga ma-preserve ang ilang virginity hangtod sa ilang kaminyoon. Kung tinuod, yun mong nahigugma si Lori, suportahi ang niyahang desisyon, imbis imuhang questionon. Karon sa may nahitabuan ni. Ay, nako si Emmanuel. Anyway, mga babe, alas 2:42 na sa hapon. Diyo na ta sa tuang ato apong tambag no alang adto kang babe Noel.

Noel, pa ko si ako sa imuhang bagtak, bi. Bito, babe Noel, no? Dagang salamat sa pagpaabot sa imuhan. Naswatan po sa tuang programang X-Rated. Una sa tanan, gusto na kong isgutan, no? Nga ang tinuod nga gugma, mga babe, dili, gyod, sukod, or masukod, pinaagi sa imuhang pakighilawas nga to sa kana nga tao. Dili masukod kung ihatag ba niya sa imo or dili. Magpasabot nga love ka niya or dili. Asa man sometimes ang utok na to gibutang, oy. No, kana may ngunan nga mga mindset lami irukon. Ang gugma, babe Noel, makita na siya sa pagsalig, pagrespeto, paghatag og importance, bitaw bili sa desisyon sa usa ka tawo. Sa imo ang gisaysay, no, klaro nga si Lori, many times siya nga nagbalibad og ningon nga dili pa siya andam regardless of unsa pa ang rason. Ang iyang gingon is dili pa siya andam. Og isip iyang uyab og minyuonon, no, kaingon man ka makigminyo ka saya kay lablagi nimo siya. Ang ito nimo nga respetuhon. No, so dili nimo pwedeng pugson, dili nimo pwedeng ilaron or hubugon ang usa ka tao para lang makuha ang imuhang gusto. Ikaw ang letter sender, pero ako'y nagagalaiti talaga. Oh, wag ganun, ha? Wag ganun, mga babe. Ang tinuod ng gugma, babe Noel, kabalo maghulat. No? Naabi, ana, love is patient. Love is kind. Love is pure. Ikaduha, dili tinuod ng ang tanang babae ng virgin, magdugo na sa ilahang first kanabitang sexual interaction or sa ilahang first na pakighilawas. Namagutay kanabitang hymen sa usa ka babae manggod. Mainat na siya, mga babe. Either tungod sa sports, sa ilahang exercises, ilahang pagbike, pagsakay motor, kabayo, unsa pa na diha. No, kasi natural form na siya sa tuang lawas. So, di ba, always na ito ginaingon niya, stretchable siya and mahimo siyang mainat. O bisaunsa pa na, babe, nga porma sa lawas, if you love that person, if you really love that person, that wouldn't matter anymore. Dili na gid na siya mag-matter, bisag unsa na ito, balibalis kalibutan. Anyway, muha mampud na. No, so, dili sukdanan ang pagka-birhen, ha? Para sa kuha, dili man tagid medical professional, but kapila na nato na siya na encounter na ma-explanation na ang virginity, dili siya masukod kung nagdugo ba or wala. No, kay ang hymen is flexible siya, mainat siya, mga babe. Kaya na yung mga activities sa mga babae nga, posible nga makapainat, ana. So kung tinuod nga love ni mo si Lori, ayaw pangita ang kung unsay pwede o kaya niya buhaton para ipakita sa imuha nga love po kaniya. Same na lang, anang makighilawa siya para lugar ma-prove nga love kaniya. Dili gud na ingon, ana. Pangitaan ni sa iyahang pag-atiman sa imuha, iyahapong pagsalig, iyahang pagpabili, no, pagstay sa imuha, bisan pa man sa kalisod, bisan pa man nga gi-attempt nimo siya og rape. Nagpabilin gihapon sa tungod kay love kaniya. O kung aduna kay pangutana o pagduha-duha, mas better yun lingkuran ninyo, gistoryahan ninyo na, babe. Modyo na akong always ginaingon, communication is the key. Gistoryahan ninyo na truthful ka mo sa usag-usa and na ay respeto. Walay sakitanay. Okay, para gihapon sa benefit ninyong duha. O ayo po dayon sa bulagi. Uy, tungod lang, ana. No, ayun siya bulagi, tungod lang kay wala nagdugo. Ang relasyon, good babe, dili siya kinahanglan i-base sa mga myth bitaw, kana mga tutuo ba. Mas importante dyan, makita gid nato ang truthfulness o pagsalig ninyo sa usag-usa. Pagrespeto sa usag-usa. Kapila na ako, gibalik-balik na. Maura gid ng pinaka-importante. Maura dyan na, babe, ang respeto gid sa usag-usa. Unya, babe, isa po, kung gusto gid nimo, no, nga mahimong malampuson ninyo hang relasyon, pwede ka magpadayon og trabaho, mga sama sa gingon sa imong mamagpapatigom sa ka para sa inyo hang future. Nga ipakita kang Lori nga andam ka mahimo nga responsableng bana sa umaabot. So akong tambag, final tambag na ko sa imong baby, sil-sil sa imong limpatakan.
ayaw pagdali, ayaw pagduda, no? Base lang sa pagdugo or wala nagdugo. Hinuon, mas ipaligo ng inyong relasyon, inyong pagsalig sa usag-usa. Pinaka-importante gid na trust sa usag-usa. Kay mao gid na ang pundasyon sa usa ka lig-on og malipayon na kaminyuon pag-abot sa panahon. Ayan, mo lang na siya, babe. No? Di na ito, lisod-lisod na itong kinabuhi. Okay, kung maglisod-lisod na sa itong kinabuhi, naglisod na pud ko diri, dungag-dungag pa ka. Joke lang. Atik lang gan. Mas ganahan mangkuan ang nay magpadala og ilaha mga storya sa kinabuhi ug uma kanang makalagot bitaw kay magganahan kag pangasabang. Alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Medyo pigado tong oras. Sige, ay kabalaka. Ama, manggihapon ko ugma, sunod ugma, sunod ugma, pagyo. Di ko mawala sa imuha, mawala na lang siya. Si Babe Sabrina, di yun, magpabilin yun. Ayan, Babe Noel, ang pagkabirhen, dili sukdon sa pagdugo. Daghan ng doktor ang nagpamatuod, ana. Ang importante mao ang respeto og pagsalig sa imong partner. Kung dili ka mosalig sa iyahang gipang-ingon, lisod yod nga mulungtad ang inyong relasyon. Aray ko, igo. Igo man ta, ana, Sir Jun. Marang grabe naman buga, oy. Ano di ay? Ulitin ako. Kung dili ka mosalig sa iyang mga ginaingon, lisod yod mulungtad ang inyong relasyon. Salig lang. Ana, manggid na. Kailangan kita mo salig. Labi na mo yung tag-love na to. Para asa ang love kung may salig, diba? Pero dapat po bago ka kasaligan, dapat po dili ka bakakun. Ana, langgid na siya. Noel, ko ang imong... Ah, okay. Nabasa na na ako. Ayaw buwagi si Lori, tungod lang kay wala siya nagdugo. Babe, angay gani nga mangayo ka og pasaylo tungod sa imo mga pagduda og sa mga higayon nga imo siyang gipugos. Ang pagsalig mo ang pundasyon sa matag relasyon. Yes, sinabi ko na yan kanina. Parang paulit-ulit na reminder yun sa akin. Ay, kay Babe Noel pala yun. Beta, salamat kayo, Kuya Ben. Mayong hapon sa mga babe nato, di hakaroon pa nakatune in sa mga babe nato nga nagpahipi lang diha sa kilid. Mayong hapon na sab sa inyo hang tanan. Ayan na pa yung mga text diri sa tuwang babe. Hi DJ Guapa, I love you. Ganahan ko mayong hindi. Kaya panagsarom mga kadawat og mga I love you ba. Mayong hapon sa imo diha. Good PM babe Sabrina, si Reneni sa Kalinan. Akong nadunggan ang drama, ang babae bisag dili mo dugo pag mahilabtan, virgin lang gihapon. Mudugo lang na kung wala pa matanggal ang murag cellophane nga nakatabon sa iyahang grabe sa dako sa vanga. O ang hinungdan. Ang hinungdan ana, okay nawala, wait lang. Ang hinungdan ana kanang maghuga sa iyahang ko ano. Sige, okay. Babe, ikaw gid babe ha. Si Babe Rene diri sa may Kalinan. Sabi na, abot naman sa mga hugas-hugas si Babe, boy. Basta na yung mga possibility nga pwede siyang matanggal ang katong hymenia, ma-stretch. Mama, ayong hapon, tibaya lang ko dito sa may Malungon, Sarangani Province, Sitio Crossing, Coronado. Sa akong mama nga si Mama Naning, ako igsuon nga si Vilma, huwag akong bayaw nga si Dodon Hilot, si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City. Ganahan dyan ko sa inyong drama. Ayan, salamat ka. Ayan. Sir, babe. Alex Kabuhayan, salamat. Alas 2:53 na sa hapon mga babe. Di na ako mapasog basa ta na natungod kay medyo pigada tong oras. Pero sige lang ayaw kabalaka kay mo balik pag gihapon ko ugma. Same time, same station gihapon nilang gihapon sa XFM para sa tong programang X-Ray. Talagan salamat kaayo. Pwede na mo mga pidihan mga babe. Tuloy-tuloy na naghigop inyo ang kape. Ang kape nga healthy Xanthone Gold Coffee Mix. Satay ko ugma ha. Mubalik gihapon ko sa lain na pong storya sa kinabuhi og gugma nga tong pagasawaan diri sa kahanginan. Amping diha babe, kay wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka. Before I finally say goodbye, here's a requested song for you entitled Sway by Rick Bunga.
Balik ra ko unya mga unya excited ka. Balik ra ko og mga babe atangi ko ninyo. Amping diha, bye-bye. Love you, mwah, machup-chup.

0: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
1: Kak Larex, sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarex, Ana!
4: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: kadugayan ninyo, Gipon. Mura nalang mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek, sana?
2: Exciting!
3: Zantown Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko, pasalamat sa Zantown Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zantown Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan ni sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay

0: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan?
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Isaman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
2: Kadayawan! Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988 sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
3: XFM time, it is now 4 o'clock.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Kanang nag-wish kag maayong tao? Niya ang niabot? Kay ako?
6: Kaklarek sana! Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, Ana!
8: Exciting!
6: Exciting!

0: least, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na'y kiss nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa bakong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katul. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katul-katul. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Gamit na.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Sister Pain!
16: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain! Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lakat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Zaton Gold Coffee Mix.
5: Zaton Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Kadayawan Facts and Trivia. Facts and Trivia.
2: Kadayawan!
3: Nagikan ang Kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot o good vowable, superior o beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani o kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa Kadayawan ang managlahing color, kultura o pag-usa sa onsay ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug, Ubo, Manobo.

0: set. Kak klarik sana.
1: Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!

0: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfon Plus Herbal Oil.
4: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose. Usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw og mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
4: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfon Vitamin C.
6: Klarik sana.
7: Exciting!
8: Sunfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Sunfon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Sunfon Gold Coffee Mix.
8: Sunfon Gold Coffee Mix.
10: Sister Pain.
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpili sa mga butika.
13: Kabalo ba ka mo nga ang Sunfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Kaklarek sana.
7: Exciting.
6: Exciting.
15: Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, Talk with Angel Hill.
10: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
16: Andito na ang programa

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
2: Express Balita.
3: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga madughan yud ka.
4: We set out.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek, Anna!
8: Exciting!
6: Exciting!

0: O pamanggani ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwarta ani oy.
1: Baklarex sana.
2: Exciting.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM.
5: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
8: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon o Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Sofla Bones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, saka tricycle driver. O ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar o Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom o Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: X FM.
5: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Sister Pain.
12: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang